0: 2026, sapagkat kung yan po ay postponed, mapupostpone po talaga ho yan. Kung yan ho yan ay tuloy, tuloy lamang ho yan. Ayan ho, hindi, ako personally ha, hindi ko masyadong tinututukan ho yan kung ano na hong nangyayari kasi ang sa atin dito, magtatrabaho na lamang ho tayo. Alam niyo po, nalulungkot ho ako kasi, ang dami pa hong problema ng barangay natin. Ha? Magsama-sama na lamang ho tayo para marisolbahan ho ito, ha? Ang daming problema ng atin pong barangay, ha? Andyan yung problema sa kalsada, andyan yung problema sa tulay, andyan yung problema sa pabahay, problema sa tubig. O, pasalamat nga ho tayo at kahit paano nakapursige yung inyong lingkod ng solar water system, ha? Pero hindi ko naman ho yan aangkinin. Sapagkat aaminin ko naman, nakasama ho natin ho dyan ang Barangay Council, particular ito pong ating kaibigan po ng Barangay ni Canor Palesa. At syempre, ito din hong mga kasama ho natin sa Council, eh hindi naman po pwedeng ikaw lang ang mapirma sa resolution. Lahat ho sila, kaya kami po ang nagpursige niyan. Nagkataon lamang po na ako ho yung humaharap, nagkataon na tayo ho yung naiimbitahan. O ayun, kaya tsaka may konting diskarte ho tayo, konting interview, konting connection, konting pagpapapugi sa mga politiko. Kaya nabiyaan ho tayo niyang solar water system na yan. Ano ho? Yun hong ating evacuation center. Noong ilang taon, tayo po ang pinakauna dyan sa Pamarangon. Walang iba ho. Evacuation center. Tayo ho ang pinakauna ho dyan. Ako ho, marami pa ho akong gustong gawin dyan. Malagyan po ng solar system, tangke ng tubig, ayan, ganyan. O, mga bangka, ayan, nakapag-ano tayo, provide tayo ng mga bangka. Lalo na po kapag ka bumaba, kailangan ho ito. Kaya, babalikan ho natin ng mga balita.
1: At mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
12: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios. One Radio Diet. Indugun na.

Hoy, ang oras po natin, ganap na hong 4 na minuto. Makalipas po naman ang ikawalo ng umaga. Kumusta ho kaya yung mga nasa opisina, ha? Huwag ho kayong palilate, ha? Kasi mayroong insentibo yun pong mga LGUs. Eh, dapat makumpleto ho ninyo yung hindi late. Oh, kaya lang medyo mababa ho yata ho yung ibinibigay, ha? Magkano ba? 5,000. O, dagdagan nyo naman para ganahan itong mga empleyado ng gobyerno, ha? Madalang balintagaling sa bayan ko, nais kong ipamahagin. At kayo ho'y patuloy na nakikinig, One Radio 99.7 News FM. Tindugo na, ha? Ito pa rin po ang inyong lingkod, kagawad Junjun Quibral. Ayan, ha? Yung palang iminensahe sa atin ng isang kababayan ho natin dito ho sa bayan ho ng Daet, eh mamaya na po pala yun, ha? Mamayang alas tres ng hapon sa ground floor ng bulwagan po ng atin hong Elmer Panotes Building sa Daet Government Center, Barangay Pamurangon. Diyan po yan sa likod ng atin pong munisipyo. Ano? O kaya sana, ito hong ating mga kabarangay, lalong-lalo na ho yung medyo mga malilikot ho yung kanila hong mga kaisipan. Eh, magdumalo ho kayo kasi yan naman ho ay public hearing ho yan. Yan ho ay open po para ho sa lahat. At saka baka may mga magaganda kayong ideya. O di, ganun ho yun.

0: Okay, balik ho tayo sa atin ng programa ngayong umagang ito. Kay sa inyo sa umaga, kagawa Junjun Kibral. Yun hong tinatalakay ho natin kanina, baka makalimutan ho ng particular. Particular po ng tricycle sector na pumunta dito po sa public hearing hinggil ho sa paano kalang ordinansa na nagtatakda ng bagong minimum na pasahe sa mga tricycle na bumabiyahe po naman sa bayan po ng Daet. Ano? Nananawagan ito ng ating mga miyembro ng sangguniang bayan. Particular ito hong si Councilor Cureses na dumalo dito po sa nasabing public hearing. Hinihirit ho ng mga tricycle driver and operator na magkaroon ng sa kanila ho kasing proposed ordinance na kasaad ho dito ang 20 pesos na minimum fare para ho naman sa unang 2 kilometro at karagdagang 2 piso para sa bawat susunod pong kilometro para ho sa may mga tricycle na mayroon hong mga valid, yun hong tinatawag ho nating motorized tricycle operators permit MTOP na bumabiyahe po naman sa loob ng Daet. Yung ibang tricycle wala nang ganyan kasi nga ang nakikita ko naman dito kaya inaalis na ho nila itong MTOP na ito eh para makapagsamantala ho sila, sana mali ho ako, ano ho, yung iba para makapagsamantala naman at sabihin na ganito na ganyan ang bayaran talaga dito. Ngayon kung may MTOP, ano ho, yung tawag natin diyan taripa. Kung meron hong taripa, doon ho tayo bumabase. Eh kaso, hindi pa nga ho tapos. Ito hong public hearing, nagaganapin pa lamang humamaya, nagkakaroon na ho ng mga pagsasamantala, ha? Ito hong paano ka lang ito, ay inakda. Ito hong paano ka lang ito, ay iniakda. Ito hong si Councilor Junjun Cureses ay nagsimula din daw po ito sa petition din naman mismo ng mga TODA, ha? Para daw po sa nasabing pagtataas po naman ng pamasahe. Eh kung magugunita nga ho, ang dami na hong kontrobersi ang dumaan sa bayan ho ng Daet sa usapin po naman ng tricycle sector. Sa nasabi hong public hearing, sa ganito ho kasi mga public hearing, dito ho na pagbibigyan. Dito ho na pagbibigyan ng pagkakataon ang atin ng mga kababayan na magsalita upang maipahayag po ang kanilang mga komento at posisyon hinggil po sa panukala. Actually, ha, hindi naman po sa pagmamalaki, tayo ho, hindi pa, wala pa ho itong taripan na ito, sobra-sobra na ho yung binabayad ho natin. Pag meron lang sobra. Kapag ka wala naman, bumabayad din ho tayo ng eksakto. Kasi hindi naman laging meron ho tayong pera, di ba? O pagka merong sobra, sige, sa'yo na ito. Kapag ka wala, ay pasensya muna, Noy, ha? Tapos irarabag pa si... o tapos irarabag si... Ibinayad mo, takulang da. Pero kung hilingon po si... si Taripa ay... tama man, ano? Kaya inaasahan ho natin, baka makadalo ho tayo para malaman ho natin kung ano ho yung mga kaganapan ho dyan, ah? Kasi sabi nga ho nitong nagbigay ho sa atin ng impormasyon, alam mo anya Kuya Jun, tayong mga pasahero, may initiative ho tayo. Totoo yun, totoo yun. Kapag ka ang isang tricycle driver or operator ay medyo magalang, medyo magalang, may lambing, huwag lang susobrahan at baka kung maidimanda ka mo, ha, katulad ho nung idinimanda ko, talagang overpricing naman talaga, ha? O kaya tapos matigas pa yung ulo, minumura pa ho tayo, hindi ayun, hindi na ho natin napigilan, sinampahan na ho natin ang kaso. Pero yung iba naman, may mga mababait. May mga malalambing, may mga malilinis, meron nga yung iba, may pabango pa. O, dahil sa medyo malinis ka, ayan, mabait ka, madambing ka, dadagdagan ko. O, ngirit pa kasi tricycle driver. Mm-mm. Kasi tayo, may pakiramdam ho ang mga pasahero. At tama nga ho yung sinasabi ng ating mga kababayan na kahit wala pa naman anya kuya dyan na 20 pisong taripa, talagang nagbibigay na ho tayo eh. Oo nga. Mm. At naiintindihan ho natin sila sa isang banda. Kailan kapag ka, nagkakaroon na po ng pang-aabuso, eh di syempre tayo naman, eh tao rin naman tayo. Nasasaktan din naman ho tayo, di ba? O kaya yun. Kaya sana ang hiling ho natin, ako ngayon pa lang sasabihin ko, hindi ako ipokrito at pabor ako sa kung anumang dagdag na pamasahe na yan kasi nga nakikita ko yung sitwasyon ng mga tricycle drivers and operators. Although marami din hong mga tricycle drivers and operators ang mayayaman. Meron ho dyan mga may pag-aari ng 10 tricycle, 20 tricycle, 30 tricycle, 40 tricycle. O yan ho yun, ha? Kaya sinasabi ko hong sila ho ay mayayaman. At magkano na baga? Sabi niya. Magkano na ngani ang prangkisa Only in Daet Camarines Norte? Na naibebenta yun pong prangkisa ng tricycle, ha? Ito ho ay na-neglect ho yata ho ito at na-overlook nito hong si Councilor Correses. At ganito ho yung nangyari. Yun pong may mga sumunod pa hong ilang hindi lang naman ho sa kanya eh. Ito ho ay nagsalin-salin na at ito ay nahawakan ho niya. Ganyan na ho yung sitwasyon. Ha? May solusyon pa ho kaya ho ito? Ano kaya kung sumangguni itong si Mayor sa kanya hong legal counsel kapag ka mayroon na tayong legal counsel na anong magandang gawin para ma-recall ito hong mga prangkisa ng tricycle na ito? Siyempre, hindi ho papayag. Yun hong marami ho dyan. Aba, hindi kami papayag. Yung isang tricycle franchise ay binili ko niya ng 300. Binili ko ng 400. Tapos babawiin ng munisipyo. Hindi kami papayag. Ha? Pero kung dadaanin sa legal na usapin, ayan ang problema. Kaya lang siyempre, sa ngayon, hindi ho yata mangyayari ho ito. Pero siguro lahat nga ng problema may paraan ho eh. Only in Daet, ito hong prangkisa na napakataas ho, prangkisa ng tricycle, napakataas ho ng presyo. Bakit doon naman sa ibang bayan isinusole kapag kaayaw na ho nila? Pero dito sa bayan po ng Daet, pakialam ko ngayon, di ko ngayon sasauli. Binakal ko ngayon yung 300, binakal kong 400. Ang pinakamababa na eh, 200 or 250. Mayo man na ngayon dyan, 200. 250, 300, ganyan. Kaya, yan ho yung problema. Ha? Sabi nga ho natin, magbabalik na naman ho tayo sa basic. Kailan na lang magkakaroon ng isang mga public officials dito ho sa bayan ho ng Daet na mayroong paninindigan, mayroong B, ha? Ika nga. Ay, kasi kapag ka panahon po ng eleksyon, abay antitigas, ang tatapang, bibigyan po niya natin ng solusyon niyan, babawiin po niya natin yan. Pero ano na, pag nung manggana na, patapusan na lang po ngayon eleksyon. Ha? Marami ko ng beses na narinig ho yan. Ha? Kaya kawawa, ang sambayan ng Pilipino. Ano ho? Generally speaking, kawawa ang sambayan ng Pilipino, especially ang mga taga Camarines Norte. Hindi ho lahat, ha? Ay baka magsabi na, may magsabi man dyan ng mga public officials na, ay hindi naman lahat, ha, kasamang June. Ako mayroon akong prinsipyo. Ako nakikinig ako sa sinasabi ng taong bayan. Mayroon na akong kilala na ganyan nga ho, nakikinig, ha? At kahapon nga po, nagmo-monitor ako, aba, sabi ko, pinapapogi. Yung dating pinapapangit, ha? Pero hindi pa rin ho sapat ho yun, ano? Eh, talagang mahirap ho talaga. Pero kung magkakaisa, we are looking forward pa rin naman. Positibo pa rin ho yung pananaw ho natin sa mga sistemang ginagawa ng atin ng mga public officials.
1: May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring
0: na... Lahat ho ng sektor, yung student sector, yun pong mga manggagawa, yun pong mga nasa agrikultura, yun pong mga nasa pangisdaan, yun pong mga nasa minahan, kung meron dito sa Camnorte, sa Daet, ay dumaluho kayo mamaya, alas tres ng hapon, dyan po sa Buluwagang Eming Panutes. Ano po? Para malaman ho ninyo kung ano ho yung magiging consensus ng atin hong mga kababayan bago ho gumawa naman ng mga pagkilos ang sangguniang bayan po ng Daet in aid of legislation.

Naalala ko naman tuloy, yung ano. Babaguhin anya natin, June, ang sistema ng ating palengke. Ay, nako. Magagalit lamang ho kayo sa akin pagka masyado kong inelaborate itong ganitong sitwasyon. Huh? Alam nyo, andami na naman hong problema ng atin hong bayan ho ng Daet. Ay, sabi nga ni nung iba ay mas lalo ngayang gulping problema kay itong nakaaging administrasyon ngaya. Mayo man lang ngayang ginawa. Ayun ngaya, nagliwanag ang bayan ng Daet. Pero, except that, wala na hong iba. Mabuti pa nga ho ngayon eh. Ha? Talagang pinagsusumikapan na kahit na malalaki ho yung problema, walang pondong makuhaan, ipilit pa rin hong ginagawan po ng paraan ng kasalukuyang administrasyon. Hmm? Yan lamang ho yung napansin ko. Ha? Hindi naman ho po pwede na may kinikilingan tayo dito. Sapagkat unang-una, ito pong istasyon na ito, ito po ay isang istasyon ng radyo na hindi naman ho ito hawak sa leeg ng sino mang politiko. Hmm? At ganun din po tayo. Kaya nga ito ho yung pinili ho natin na radio station, sapagkat ayaw ho natin na hinahawakan ho tayo sa leeg. Kasi

0: Oy, balik ko tayo sa atin hong programa ngayong umaga pong ito. Kaysa sa umaga, kagawad, Junjun Quibral. Nagbibigay po ng mga kakulang mga impormasyon. Anything under the sun, ika nga, no hold bars, ika nga. O, nais nating batiin yung aking kumpare kanina pa pala nakikinig. Si paring Boyet Fernandez. Diyan sa ano nga yung isla nindo, isla bulit, isla butilon. Binabati din ho natin ang magandang umaga, Wawi Napaluma. At itong may pito pa na hindi ko makita. Ano ho? Good morning, Sir Oliver Pardo. Good morning, Alan Sanchez Adjuler. Uy, binabati din ho natin ng magandang umaga. Dek ka na, Jonah. Huri ka na. O, ang ating kaibigan sa dati, noon pa, ha? Noon hanggang ngayon. Chris Dalagit. Si Chris Dalagit ho, kaibigan ho natin. Isa din hong media practitioner doon po sa Legazpi. Ano ho? O, itong aki ni Kuya, ano, si apo ni Ate Mir, Rick Mar Delijero. Ay, batiin na rin natin si Ate Mir. Binabati din ho natin, magandang umaga, Lorena Siguenza Hotard. Batiin din natin, Colonel Marlon TJ Tihada. Boss J. Pedilio, naasan ka?
1: Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipa-
0: Larry Bien Manso.
1: Ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap.
0: Uy, si Jun Baguiz kanina nakikinig sa atin. Kagawad Bong Lopez, Tambarangay Gubat. Magandang umaga. And the board member Rene Herrera, Dipante. Isa po sa mga board member ng Bicol Speaking Town. At siyempre ang atin hong kaibigan, Mr. Joseph Ong. Sir, good morning. Maraming salamat sa inyo hong pakikinig. At nice din ho nating batiin. Oh, na itong si Miss Becky Mata, ang butihing asawa po ng ating attorney Sherwin Mata, ipapunta po sana ng Mindanao. Ang layo ng nararating ni Ate Becky. Hindi ho siya natuloy dahil po sa bad weather, sa sama ng panahon. Oh, batiin na lang kita ng magandang umaga habang papauwi dito sa bayan po ng Daet. Meron pang isa eh, ha? Si Sir Buqueo, ha? Maraming salamat sa comment.

Beno, meron pa ho tayong natitirang 5 minuto. Ituloy-tuloy ho natin yung pagtalakay ho natin. Kasi nga na nakaligtaan ko rin naman itong talakayin ho kanina. Ito hong system loss. Mas maganda ho sana kung makakausap ho natin yun hong ating general manager ng Canoreco para makakuha ho tayo ng ilang mga kapahayagan, mga opinion at reaction, kasi ito ay isang mahalagang usapin ng bayan na nagpapahirap sa

atin ng mga kababayan, ha? Di ho ba? O, sandali ha. At tingnan natin. Saan ka na, kaibigan? At nang matalakay po natin sa ating mga kababayan. Kasi napakahalaga ho nito eh. Eh talagang kahit tayo ho eh, talagang masakit sa bulsa ho ito eh. Ha? Ayan, ito. Ang magiging katanungan lang naman ho natin ho dito pag nagkaroon ho tayo ng mga interviews sa pamunuan po ng Canoreco or ng Electric Cooperative, ano ang posibilidad na pwede ba nating maalis ito sa resibo at hindi na maipatong or maipataw sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Camarines Norte? Yan lang naman ang tanong. O kasi talagang medyo masakit-sakit sa bulsa ito eh. Hindi natin pinakikinabangan pero tayo ang nagbabayad. O di ho ba? Ito daw ho yung mga nawawalang kuryente, mga nakukonsumo na hindi natin alam, mga nasasayang. Pero ipinapataw, ipinapapasan sa atin ho mga kababayan na which is dapat hindi ho eh. Ha? Kasi sino naman ang magugusto niyan? O halimbawa, yun hong kawad ng kuryente na nadaganan ho ng mga palapa ng nyug. Hindi nag-create kasi, ayan. Nag-coast ng system loss. Nag-coasting bayadan. Ipapataw sa atin hong mga member consumer. Si Tita Pulying nga kanina eh. Wala daw tubig. Wala pa po ba tubig, Tita? Hanggang ngayon? Sabi nila, binago lamang daw ho yung pangalan. Mula ho sa Prime Water, ginawang Hiraya, pero wala namang nangyari. Yung pong usapin sa tubig, sa mga susunod ng pagkakataon sapagkat wala na ho tayong oras. Alam ho ninyo, mas minamabuti ho natin na kausapin mismo yung mga taong involved eh. Bago natin ho, hindi naman actually batikos, bago ho natin mabigyan ng konting komentaryo, mas maganda rin na makuha ho yung kanila hong panig. Kasi kung dito sa atin, sa Prime Water, sa Hiraya, may tali ho sa ilong eh. Para may tali sa ilong, yun hong management, ipaparating pa sa taas bago gawin o kaya hindi makakilos. Kaya naman itong ating CNWD, itong ating provincial government, gumagawa ng pamamaraan kung paano talaga muling maibabalik ito hong servisyo ng Hiraya sa CNWD. Kasi talagang bangungot, ha? Sad to say, pero talagang bangungot ang nangyayari. Ano ho? Oy! Medyo inabot ho tayo ng atin hong oras ngayon hong umagang ito. Maraming salamat ho sa inyo hong lahat. Kaisa sa umaga, ito po ang inyong lingkod, Junjun Quebrada, sa loob po ng isa at kalahating oras. Sa mga susunod hong mga pagkakataon ay magkahuntahan ho tayo. Pwede ho kayong magbigay ng inyo hong mga mungkahe. Pwede ho kayong magbigay ng inyo hong mga advice. Kung meron hong problema na pwede ho nating ilapit sa mga ahensya ng pamahalaan or sa mga otoridad, feel free na mag-message ho kayo sa akin. Kasi yan ho talaga ang trabaho ho natin eh. Mailapit yun hong mga problema para sa kaukulang solusyon, sa atin hong mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at mga otoridad. Ayan, natapos ho ang ating unang araw ho ng programa ngayon hong umagang ito. Ang programang Kaysa sa Umaga with Junjun Quebrada.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Comnortenios, One Radio Daet. Tindugun na!
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Daet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: One Radio 99.7 News FM. Dotted.
9: Ano? Saan?
10: Paano?
9: Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
11: Ito na nga, mga Mars.
9: Mga Mars.

0: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Oye, mami, ¿tú me conoces? ¿Quieres que le den?
2: Ito na nga, mga Mars!
3: Diyos, malay na morning! Yes, muling nagbabalik ang...
2: Ito na nga, mga Mars!
3: Mga kaisanang Camartenios... Ay, medyo sumabit ako doon. Kaisanang mga Camnortenios... Tindugo na! Dito lamang po ay sa One Radio 99.7. Tuesday ngayon? Of course! Araw ngayon ng mga marites?
2: Parang hindi naman.
3: Ini naman po ang sa inyong Giosa ng kahibangan in the morning. Tita Pollyanna. Yes, magsasabunutan po tayo hanggang alas 11. Mahaba naman ang oras na yan. Pag natapos, nakukalbo na tayong lahat. Siyempre naman po, sasabayan namin kayo sa inyong pang-umagang mga gawain.
2: May naglalaban na ba dyan? Uy, uy, uy! Medyo tantsahin po natin muna ang kalagayan ng panahon para po naman hindi mabalahaw ang ating paglalaban. Baka mamaya-maya bigla na namang umambon. Buti sana kung umambon lang. Paano kung bumagsak ang malakas na ulan?
3: Tayo po ngayon ay nasa habagat mode. Habagat era ng ating mundo. Mundo natin ha, dito sa Kabikolan. Kaya kailangan tayong palaging nakasipat sa kalangitan. Check mo rin, kahit wala kang time. Ehersisyo ang kailangan natin sa umaga. It's never too late. Pwedeng-pwede po tayo mag-ehersisyo. To the right. To the left. Giling-giling. Woo! Kanon! Good morning sa ating mga senior citizens. Ingat-ingat po tayo sa ating mga paglalakad at nagising na naman po ang mga lumot. Aray, delikado po yan, kaya kailangan po nating tingnan palagi ang ating nilalakaran. Pati naman sa totoong buhay, dapat tinitingnan nating mabuti ang ating landas. Patungo roon, patungo rito, at patungo sa ating kaligayahan. Oh! Kaisa ng Camnortenios, kaisa ng mga taga-diet, of course, kaisa ng world, tindugo na! 41 minutes after 8 o'clock in the morning. Kumusta naman po dyan ang hindi pa nakapag-almusal? Paano naman kasi? Dapat kasi pag himlay natin sa gabi, na-visualize na natin ang ating magiging almusal. Para hayahay na lang pag umaga, luto-luto, cooking-cooking na lang tayo. Hindi yung mag-iisip ka pa. Mag-iisip ka ng 48 years. Kumusta po tayo dyan sa Diet Public Market? At sa lahat po ng mga public markets dito po sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Yes, we're coming to you loud and clear. Bagong-bagong sigla at lakas ng ating signal. Hindi lamang po dito sa Camarines Norte, kundi pati na rin po hagip ang mga islas at ang mga bayan-bayang malapit sa Camarines Norte, ng Camarines Sur at ng Quezon Province. May nagpapabati sa ating good morning, Tagkawayan. Wow! Diyan po sa Katanawan, si Pocot, Libmanan. Wow, at mamaya-maya marami pa tayong babanggitin, ha? Huwag magtampo.

0: Ready na rin po ating mga estudyantes at mga empleyados at empleyadas para pumasok sa kanilang mga trabaho. Ay, yung iba nakapasok na. Ay, dyan sa mga opisina! Good morning! O, baka kulang ang kilay nyo, ha? Baka kalahati lang, o di kaya isa lang. O di kaya yung kilay nyo nasa taas ng labi nyo, ha? At tapos yung lipstick nyo nasa noo. Ano yan? Ayusin natin yan. Ayaw namin ng ganyan. O di kaya naman baliktad ang mga damit niyong suot. At least hindi kayo maliligaw. Kamusta naman po ang ating mga tricycle drivers na mga gwapo, ha? Bagong paligo, bagong toothbrush. Ang sarap halikan. Pati na rin po ang ating mga bus drivers, mga truck drivers, at sa lahat ng mga drivers. You drive me crazy. Nagbabalik na po ang ito ng mga Mars. At syempre, buhay na po ang One Radio, Tin Dugunan. Masayang morning kasama si Lucky Lacochera. Kaisa sa umaga, of course, si Jinjun Kibral. At ito po ang inyong Tita Pollyanna para sa ito ng mga Mars. At antabayanan po natin si Jonah Atrevida ng Bayan. Go na, mga kaisa ng Cam Nortenios, One Radio 99.7 Tindugun na!
1: Ito na nga, mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
13: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga! Ito na nga! Ito na nga! Mga Mars! Ito na nga mga Mars!

Nine Camelot Tenia, One Radio 99.7. Dinduguna. 2 minutes bago sumabit ang alas 9 ng umaga. At 7 minutes pala, sorry naman, tao lang. Mommy Linda Rinyon, dyan po naman sa Legazpi City. Good morning!

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
2: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars. Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars.
2: Por la sabosa. Mga Mars. Como se hace.

0: Ay, ay, ay, ay.
1: Mira que yo aquí le he montado.
0: It's your Tita Pollyanna in the morning. Kaisan and Cam Norteños. One Radio 99.7. Tindu
2: Gunnar.
0: 5 minutes after 9 o'clock in the morning. Ayan na, gumigiling na ang mundo.
3: Pagiling-giling. Pagiling-giling ang world. Pagiling-giling.
0: Kailangan talagang gumiling. Kumayod. At syempre, magpawis. Hindi lamang for our health. Magpawis para kita-kita kids. Kita-kita kids. Kamusta naman po ang gising ng iba dyan? Ako, tinanghali ka na, day. Tinanghali ka, day. Bakit? Bakit ka tinanghali ng gising, day?
3: Napuyat ako eh.
0: Bakit?
3: Napuyat ako kachachat.
0: Hoy, may bago ka na namang afam? Kore! Alam mo, ingat-ingatan mo yung pagkikipag-chat mo sa mga afam, ha? Minsan, hindi ka siguradong afam yan. Baka kapitbahay mo lang yan, day. Uy, hindi naman siguro kasi nag-i-English. Ang maganda siya mag-English. Ay, ano naman ngayon? Naku, usong-uso pa rin yan, day. Yan tinatawag nating love bombing. Love bombing, tapos love scamming pala yun. Kaya ikaw iyak after a while. Tapos ubusin lahat ng kineta ni mo. Hindi man lang ako titirahan ng kahit kunti. Hindi, day. Uubosin nila yan lahat. Aray. Andiyan po naman nagsisimula naman ang problema sa buhay. Ang tanong, ano ang problema mo today? Kailangan ba talagang problema? Kailangan ba talaga yung problema sa umaga? Oo, actually kung practical kang tao, iisipin mo muna yung problema tapos gigirisin mo yan. Babati-batihin mo at iprito para mawala na yung problema na yan. Ganyan lamang po sa panahong ito na lubha namang challenging ang mga pangyayari. Minsan hindi natin kilala ang ating mga kausap. Yung iba naman kilala nga natin, pero meron silang ibang gustong mangyari. Kaya nagiging problema yan. Kailangan talaga isipin natin ang problema sa umaga, pero huwag masyadong magpa-apekto. Yung bang parang ilalatag mo lang at titingnan mo, hindi ka dapat nagiging parte ng problema muna. Kasi hindi mo masusob ang problema yan pag ang feeling mo ikaw ang problema. Kailangan ilalatag mo lang yan. Titingnan mo, ah, eto, okay, check. Paano natin maiwasan at mawala na itong problemang ito? Check. Paano natin malabhan ang problemang ito? Check. Kaya check lang tayo ng check. Paano man pagdating ng tanghali, wala na tayong problema. O, diba? Mas malakas, mas matingkad na po ang One Radio 99.7 kaysa ng Camarotenos. Tindugun na! Teka sandali. Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Lolo, ano yung ginagawa mo?
4: Bakit ka ba nakikialam?
0: Eh kasi parang hihigop ka ng kape.
4: Oo nga, humihigop ako ng kape. Bakit ba? Ano ba problema mo?
0: Wala naman akong problema. Sinisigurado ko lang na yung hinihigop mo. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Yes! Pinag-uusapang kape sa Camarines Norte. Dito po naman sa Diet, available yan sa Nova Supermart. At syempre, available din yan sa Bombasis Supermarket.
5: Remix.
0: Dyan po sa Y&S Grocery, KGM 1 and 2. Gemma Glenn Supermarket, HP Supermarket. At basta't magtanong lang kayo, meron silang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Alingatong Roots. At syempre, para malaman ninyo ang mas maraming bagay-bagay tungkol po naman sa Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, mamayang alas 5:30 hanggang alas 6, makakasama natin si Kuya Billy! Yes! Healthy, happy show with Kuya Billy, mamayang 5:30. Siyempre, kailangan naming malaman na healthy kayo. Paano yun? Kung makikinig kayo, alam na namin yun. Go! 11 minutes after 9 o'clock in the morning. Ay, dyan nga pala sa Diet Public Market. Good morning! Lalo-lalo na dyan sa Kakanin Lane. Wow. Pero alam nyo talaga, ibang klase dyan sa Kakanin Lane, ha? Alas 9:30 pa lang, ubos na. Ano ba yun? Dapat mas marami kayong ibibenta dyan, ha, Kuya Tommy? Kumusta naman po dyan sa fish section? Kumusta ngayon ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo ang galunggong? Wala yata tayong galunggong ngayon. Bakit naman? Nagbakasyon ang mga galunggong. Uy, bakit? Wala lang, gusto lang nila. Bakit? Pinapakialaman ka ba ng galunggong? Diyan po naman sa ating mga veggie sections, meron ba tayong alugbati? Saluyot! Malonggay! Oh, masarap po yan, isabaw kasamang isda. Ha? At meron tayong tips, ha, para hindi masyado malansa yung isda. Hugasan natin mabuti hanggang maging malinaw na ang tubig. Muna-muna, medyo lagyan natin ng maasin-asin na tubig at dyan natin po siya lilinis-linisan at patakbuhan natin ng tubig. Yan, patakbuhan talaga. Oo, tapos pa hanggang pag-clear na yung water, makakasiguro tayo na medyo hindi na masyadong malansa. Pati na rin po sa iba't ibang nating mga niluluto, no? Karne. Ayan, dapat hinuhugasan natin mabuti. Kung po pwede nga, kinukusot-kusot natin yan ng asin. Tapos hugasan natin mabuti hanggang maging clear yung water. Kasi it's the blood and the other things in your carne that makes it malansa. Lalong-lalo na ang esda. Lalong-lalo na ang manok. Pwede rin sa karning baboy at baka. Pero yung iba gusto nila yung anggo. Feel na feel daw nila para talaga silang kumakain ng baka kasi may anggo. Actually, kumain ka ng kalabaw. Pero ako, I don't eat kalabaw. Do you? Ako, I don't like. Kasi na-imagine ko yung ano, yung mga nasa farm. Mahabang kwento yun. Ayoko na magkwento.
3: Baka na lang.
0: Mas maanggo daw, mas masarap. Parang hindi naman. Pero syempre, pag gagawa kayo ng kare-kare, kailangan baka. Tigilan na natin yung mga nag-OOA-OA-han dyan. Crispy patang kare-kare, no. Hindi po kasi swak. Mas masarap at very satisfying ang peanut sauce kapag baka ang ginamit natin. At mas maganda kung yung buntot. Kaya yung may mga asyenda dyan, pag nawawala ang mga buntot na mga baka ninyo, alam na ninyo, napadaan lang ako. Hi!
2: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!
0: Martes, nang tayo muling magkita. A-onse ng Agosto. Although first time tayong nagkita, ngayon lang po tayo muling nagbabalik ang Eto na nga mga Mars in the morning. Alas 8:30 hanggang alas 11 po tayo magkakatala meets. Inuulit ko po, bagong bago, mas pinatingkad po ang ating mga palatuntunan. Kaysa ng Cam Norteño, tindugo na. One Radio 99.7. Nako, sa umaga, bubulagain kayo ni Lucky Lacuchera. She's so lucky. But she's maliit, ha? Ay, ganon. Yeah, Lucky Lacuchera is so lucky, but she's maliit. Of course, alas 6 hanggang alas 7 po yan. Kuya Junjun, Kibral. 7 till 8:30 sa kanyang kaisa sa umaga. Kaisa ng Cam Norteño. One Radio 99.7.

na nga. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars. Ito na nga. Mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
15: Ito na nga.
16: Ito na nga.
15: Ito na nga.
16: Ito na nga.
15: Mga Mars.

0: Come Norteños, One Radio 99.7. Tindugo, no! Oh, yeah.
1: Oye, mami, ¿tú me conoces?
0: ¿Cómo se llama yung naghahanda para pumunta sa palengke? Huwag kayong mag-makeup. Huwag kayong magpabango. Huwag kayong magsuot ng mga julehas. Diba? Dapat simple lang ang beauty natin pag tayo namamalengke, ha? O, diba? Naka-makeup ka. Naka-outfit. Naka-OOTD. Arigit sa lahat. Suot mo ang iyong kalahating kahon ng mga alahas.
2: Aray ko.
0: Tapos, ang pagpresyo sa'yo, iba? Mas mataas. Kasi rich ka eh. Ang yaman-yamanin ang dating mo, te. Kaya dapat, patabain natin ang tubo rito. Ano ba? Tapos reklamo ka. Ay nako mare, ang mahal ngayon ng mga bilihin. Bakit naman hindi bimamahal eh nakasuot ka ng alahas? Akala nila, pawn shop ka, pawn shop. Oo, minsan kasi may mga taong mukhang naglalakad na sanglaan. Tapos namamalengke ha. Tapos ang bango-bango ha. Tapos pag medyo mahal yung mga hindi sila makatawad, anak ko nagre-reklamo. Kaya dapat pasimple lang tayo. At mas maganda kung bumili na rin tayo ng mga native baskets, no? Ang bigat naman nun. O, para maiwasan na po natin ang paggamit ng mga plastic. Diba, ang hirap ng plastic ngayon. Ang dami nakikita natin sa kalye. Naglilipad-liparan. Paggabi, mukha silang mga multo. O, diba? Kaya magkusa na po tayo na pangalagaan natin ang ating kalikasan at kapaligiran. Umiwas na tayo sa paggamit ng plastic. Pag pupunta tayo sa palengke, magdala tayo ng sarili nating lalagyan. Or pwede nyo, kung meron na kayong mga plastic dyan, reusable plastics, doon nyo ilagay ang inyong mga pinamili. Huwag na yung galing mismo sa nagtitinda dahil minsan napansin nyo ha, pag kayo namamalengke, isang bundok na plastic. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tuwang-tuwa ka dahil ang dami mong plastic. Diba? May mga ganun. I'm so happy. Ang dami kong plastic today. Huy! Iwasan natin yan. At mas maganda nga talaga yung basket. Yung gawa sa nito ba yun? Sabi nila, mas mabigat daw yun eh. Ah, bahala na. Basta, baka basket tayo. Huwag tayong basta lang na puro plastic na lang ang bit-bit natin. Tapos hindi natin alam kung paano natin i-disperse. Disperse? Discard pala. Sorry naman. Tao lang. Na maganda. Maganda!
3: Ganda mo!
2: Aray ko.
0: Pakak. Alas 9.39 na po ang oras. Dito po yan sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magising sa katotohanan na lumipas na ang mga panahon. Nandyan ka pa rin sa iyong kinaroroonan at single. Ano? Ano mong ganun? Ano mong pag-usapan yung mga ganyan? Ah, sige, bahin natin ang usapan. Matagal ka na dyan, nakaupo. At ang iyong karelasyon ay yun pa rin. Nasasaktan pa rin ang damdamin mo dahil nakakalimutan niya ang birthday mo. Oh, naman ganun. Masakit din yan. Oh, sige, palitan pa natin ang usapan. Nandyan ka nakaupo sa isang sulok ng iyong buhay. Hindi ka pa rin tinutubuan ng ganda.
2: Aray ko.
0: Pakak. Mas lalo namang huwag ganun. O sige, eto na nga. Nandiyan ka sa isang sulok ng buhay mo, masayang masaya ka dahil madatong ka na. Ayan! Gusto namin yan. Yes, dahil sa sobrang pagsisikap mo sa buhay, ang yaman-yaman mo na. Pautang. Anong ganun? Utang agad.
1: Oye, mami, tu me conoces?
4: Ito na nga mga Mars.
0: Malapit ka ba sa bintana ngayon, Mars? Ayan eh. Sumilip ka sa labas ng bahay niyo, Mars. Nakasilip ka na, Mars? Yan, yan. Ano nakikita mo? Meron kang bakanteng lote? Nakatiwangwang? Nakatingkayad sa mundo? Aba, Mars. Lumabas ka, maghanap ka ng asarol. Yes. Bungkalin mo yung lupang yan. At hihanda mo ang lupang yan para tamnan ng iba't ibang mga binhi. Yes. Pwedeng kamatis, pwedeng talong, okra. Ay, eto mas gusto ko. Very healthy para sa ating mga mata. Kalabasa. Pwede rin upo. Yan po naman ang gulay na napakagalang. Upo.

fruit trees. Madali lang yata ang itanim ngayon at madali ding mamunga ang calamansi. Meron tayong mga marketed niyan at madali pong tumubo. Well, kung medyo naman na matyaga kang maghintay, pwede ka magtanim ng santol. O, diba? Medyo matagal-tagal. Pero yung mga marketed, ha, madali daw talaga. Kaya maghanap na lang kayo, Mars, ng yung mga marketed na mga fruit trees. Katulad halimbawa, ay gusto ko to. Gusto ko avocado. Si Melanie. Ay, hindi kayo pwede magtanim ng Charmaine. Alam nyo bakit? Sa China galing yan. May Charmaine bang tumutubo dito sa Pilipinas? Pakisabi na lang po sa akin. Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Ganun lang kasimple ang life. Para happy. Pag wrong ka, i-wrong mo. Pag correct ka, i-correct mo. Correct me if I'm wrong. Wrong me if I'm correct. And life still goes on. Ganun! Pwede rin kayo magtanim ng mga herbs, ha? Maraming tayo mga herbs yata na mga, yung mga nandyan sa mga groceries, di ba? Na nagtitinda ng mga seeds, no? Mga binhi, mga seeds lang, hindi pala binhi. Yung binhi pala, yun yung pagtumubo na. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Ang ating hotline, pwede po kayo makisali sa ating chikahan dito. 0961-447-3923. At under construction pa po ang ating 99.71 radio Facebook page coming very soon.

0: Ano pa bang pwedeng itanim natin? Huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa ating bakuran. Magtanim tayo ng saya.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Yes, mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Magtanim kayo ng gulay, prutas. Pero huwag sama ng loob. O di kaya galit. Huwag na huwag. Imbis na sama ng loob ang itanim mo o sama o galit ang iyong itanim, magtanim na lang po tayo ng nyog. Alam nyo, sarap kaya ng ano, yung sa ano, yung buko juice. It's so masarap. Tapos kung meron kang buko juice mismo dyan sa bahay nyo, aba shusha ka. Correct? Correct! Kaisa ng Cam Norteño, One Radio 99.7. Tindugun na!

0: Bye-bye.
1: What Radio 99.7 News FM .10. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 8-in-1 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng sayaw.
8: Ito na nga.
9: Ito na nga.
8: Mga Mars.
9: Ito na nga.
8: Mga Mars.

0: Ito na nga.
1: Ito na nga, mga mo.
0: The Tito Bunyana Show.
1: Ito na nga, mga mo.
0: Mga Mars.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano?
2: Weh,
1: ito na nga, mga Mars.
2: Alin?
1: Bakit?
2: Kailan?
1: Oh, ito na nga, mga Mars.
2: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga, mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga,
1: ito na nga,
2: mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
0: Kaysa ng Kamnortenyos, One Radio 99.7 Daet, Tindugo na!
3: Wow!
0: Of course, 4 minutes after 10 o'clock in the morning, dito pa rin po sa, eto na nga mga Mars. Ano naman test ngayon? Kung kaya naman, sineselebrate po natin ang araw ng mga Marites. O, diba? Paulit-ulit kong sinasabi yan, ha? Huwag kayong magalit, mainis sa mga Marites. Dahil walang Marites kung wala kayo dyan na gumagawa ng ikakachismis. Paligid sa lahat, unawain din po natin yung iba dyan na mga tinatawag nating Marites. Dahil maski papaano po tayo ay nakakatulong sa kanilang well-being. O, diba? Yung iba naman kasi, pampalipas nila yan ng oras. O di, kaya naman, pang-alis bagot habang umi-epekto ang kanilang mga maintenance. I'm sure naman maraming nakaka-relate dyan, no? Yung ating mga kumare, mga kumpare, mga Mars at mga Pars na umiinom na ng maintenance, merong lead time yan na parang nakakabagot. At para wag nating maramdaman ang bagot na yan, masarap may kachismisan.
4: Mare, alam mo ba na nangyayari doon sa anak ni Conchita?
0: Ano, mare?
4: Ay, naku, mare. Ang yaman-yaman na niya ngayon.
0: Bakit naman, mare?
4: Siyempre, masipag. Aba, tatlo-tatlo pa lang trabaho sa Maynila. Nag-o-opisina, nagtitindera, at nag-o-online selling. Kaya naman ang yaman na niya ngayon.
0: Talaga, mare? Yun lang ba ang chismis mo?
4: Siyempre naman, mare. Ano bang ini-expect mo?
0: Ay, gusto ko yung mga nakaka-intrigang chismis, mare.
4: Ay, naku, mare. Iwas-iwasan na natin yung mga nakaka-intrigang mga chismis. Dahil pwede na tayong kasuhan niya. Libel. Slander. O, diba? Kaya dapat yung chika lang natin yung mga chismis natin, mga mare. Ay, yung mga ganda.
0: Ay, ganun ba, mare? So, i-chismis natin ang sarili natin.
4: Correct ka dyan, mare.
0: Tara na, mare, manghiram tayo ng ganda.
4: Saan ba tayo nakakahiram ng ganda?
0: Meron bang pahiraman ng ganda?
4: Meron, mare. Eto, oh. Ano yan, mare? Ano yan? Makeup kit. Manghiram tayo ng ganda sa makeup. Kailangan ma-perfect natin yung bagay sa atin. Mas maganda nga yung parang matte lang, yung hindi kumikintab yung mukha natin. Tapos very mild lang ang ating mga eyeshadow. At pati rin ating mga lipstick. Hindi masyadong matingkad. Depende na yung buya sa ating personality.
0: Talaga, mare, ang kaling mo.
4: Sige nga, make-upan mo ako, mare. Ay, naku, mare, pwede kitang make-upan pero have ng bayad. Bayad yan, bayad-bayad muna.
0: Ay, wala mong libre, mare.
4: Wala nang libre ngayon, mare. gusto mo, mag-aaral kang mag-makeup tapos magpabayad ka rin ng mag-makeup. Ganun lang. Hindi, testing mo lang ako, Mare. Mare, ano to? Bakit nilagyan mo ako ng maraming nunal? Wala lang, Mare. Nag-i-enjoy lang ako sa mukha mo. Kaya ang pangalan mo ngayon, Maring Manunal. Maring Manunal? Oo. Parang ayoko nun, Mare. Kamusta na po ang Basud, Camarines Norte? Diyan po sa Labo. Wow, ang lakas na tanin natin ngayon dyan. Ganun po sa Talisay, sa Vinson, sa Mercedes. Of course, umaabot din pala tayo sa Santa Elena. Diyan po naman sa Tagkawayan, Quezon, sa Katanawan, Quezon, si Pocot. Diyos maray na morning. Kaisa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7.net. Tindugo na! Alakas! Ang tingkal! At syempre naman, ang saya! Alas 6 ng umaga, makakasama niyo kaisang Lucky Lockwood Chera. As I said a while ago, si Lucky Lockwood Chera maganda, pero hindi siya malaki, maliit lang siya. Masayang morning yarn. Kaisa sa umaga, si Kagawa Junjun. Keep it up. Alas 7 po yan sa kanyang mga balita hanggang alas 8:30. Kagawa Junjun Quebral, kaisa sa umaga. At ngayon po naman ang inyong kasama, Tita Pollyanna, hanggang alas 11. Ito na nga mga Mars. Yan ba yun? O yun ang title. Ito na nga mga Mars.
1: The Tita Pollyanna Show.
4: Yes, the Tita Pollyanna Show. Mamayang gabi po yan, alas 6 hanggang alas 9 pa rin po tayo. Medyo pa-sweet ako dyan, ha? Hindi ako maharo pag-gabi. I'm so sweet. Kaya pwede mo akong tawaging asukal. Alas 11 hanggang alauna, Lunes, Miyerkules at Biyernes, makakasama po natin si Jonah at Tubita ng Bayan. Bukas po yan. At syempre pag Tuesday at Thursday, of course, Pinoy Gen Z tayo. Alauna, Once Upon a Turntable, mga kwento sa likod ng mga awitin ng nakaraang buhay nating masaya pa. Bakit di ka na masaya ngayon? Ah, masaya pa naman. Of course, Retro Jam, alas 3 ng hapon. Remix. Meron tayong hookup. Wala po naman sa ating mother station, One Radio Tabaco, alas 5 hanggang alas 5:30, mga balita sa Parada 30. And of course, si Kuya Billy! Kuya Billy sa kanyang Happy Healthy Show, alas 5:30 hanggang alas 6. Alas 6, balik na naman ang inyong tita! Kaisa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7.net. Tindugo na!
1: Ito na nga, mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM. 10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: You're listening to One Radio. One
9: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
10: Ito na nga, mga Mars.
11: Ito na nga, mga Mars.
10: Ano? Saan?
11: Paano?
10: Weh, ito na nga, mga Mars.
11: Aliin?
10: Bakit?
11: Kailan?
10: Oh, ito na nga, mga Mars.
11: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga, mga Mars. Ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana.
10: Ito na nga, mga Mars.
11: Ito na nga, mga
10: Mars. Ito na nga, mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.

0: Magkaisa tayo.
1: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
2: Ako po, si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
3: Ito po, si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
5: Tindugo na.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
10: Ito na nga mga
11: Ito
10: Mars.
11: Ito na nga mga Mars.
10: Ito na nga mga Mars.
12: Hola, Samosar. Vamos a demostrar cómo se hace.
13: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7. Daed. Tindugo na. Alas 10:34 na pong oras. Ito pa rin po ang inyong Josen ang kahibangan. Tita Pollyanna in the morning. Nagkakatalamitan po tayo alas 8:30 hanggang alas 11 in the morning. Sana po naman ay matindi na ang warm up nyo para maging maganda naman ang inyong maghapon. Ara na Martes. Aonse nang Agusto kita? Agusto mo rin ba ako? Parang hindi naman. Ano kaya masarap na ulam ngayon? Ara na Martes. Gisa-gisang gulay. Pwede na. Gisa-gisang gulay pero walang karne ha. Ang gamitin natin, tokwa. Maganda din yung pinapalutong muna natin ang tokwa bago natin igisa-gisa. Yan naman talagang ginagawa, di ba? Ginisang sitaw, inadobong sitaw na merong tokwang malutong-lutong. Cube na po yan. Cube! And of course, masarap din po ngayon ang mga dahon-dahon. Kangkong at kamote tops. Pwedeng-pwede yan. Insalada. With matching. Itlog na ma-A. Itlog na ma-A. Of course, itlog na ma-alat. Perfect po yan sa ating mga insa-insalada. Ano, napaka-versatile talaga ngayon, no? Ng itlog na maalat. Meron ako nabibilhan dyan sa Diet Public Market, si Lola. Akin siyang isa, tamang-tamang pagkaalat niya. I love the alat of the itlog. It's perfect. Hindi masyado, hindi rin naman kulang. Ano pa bang masarap na ulamin ngayong tanghalian? Asado. Menudo. Embotido. Sinigang na baboy. Yung iba naman hindi na nagluluto eh. Ano na lang sila? Nagpapaluto. Kumusta po ang mga suki, mga kaisang suki dyan po naman sa Diet Public Market. Ay, dyan sa my fruit section. Alam nyo, parang sobra ng pagkahinog ni Charmaine.

0: Tapos si ano si Melanie parang walang masyadong bumibili ngayon. Dapat kasi ano niyo, i-bargain niyo na 'yan. Ang mahal kasi ni Melanie.
1: Anong Melanie pinagsasabi mo?
0: Ay, hindi ko alam. Tanong niyo na lang kay Baet. Kumusta ka, Baet? Diyan sa Vincent's, nakikinig ka ba ngayon? Yung Melanie, ano yun? Avocado. Marami rin ngayong dragon fruit. O Baet, palitan mo na yung pangalan ng dragon fruit. Anong magandang ipalit na pangalan sa dragon fruit?
1: Okay na yan, dragon fruit.
0: Eh kasi parang galit eh. Ano mo yung mga dragon? Parang pag sinabi mo dragon, di ba parang galit? Parang bumubuga ng apoy. Eh ang ganda-ganda man ng kasi eh.
1: Mukha naman kasing bumugang apoy yung dragon fruit. Ano ka ba naman? Ba't mo naman papalitan pa yan?
0: Sige, magpapalit na lang ako ng lola.
2: Ay! Kasi kinukontra ako eh. Sa iyo ako talaga kinukontra ako, ha? Pag sinabi ko, sinabi ko.
1: Ay, hindi pwede yung ganyan. Kailangan makinig ka sa mga matatanda. Kasi kung hindi ka makikinig sa mga matatanda, hindi ka tatanda.
0: Ha?
1: Oo, ganon yan ka. Matigas ang ulo, pasaway, hindi sumusunod sa batas, ay hindi ka tatanda. Enjoyin mo yan.
0: Lolo, ayoko naman ng ganon. I'm so sorry.
1: Sorry ka dyan.
0: Bola sa gozar! Ano pa ba masarap na ulam? Pero sabi nga nila, kahit daw ano man ang uulamin mo, pagkasama mo ang iyong loves,
2: masarap na rin.

0: Kumusta nga pala yung meat vendor dyan po naman sa Diet Public Market na kamukhang kamukha ni Jericho Rosales? Huwag mo akong kikindat-kindatan, kuya. Hindi mo ako nadadaan sa ganyan. Manligaw ka.
1: Manligaw?
0: Yes, kuya, manilbihan ka. Magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig. Maglinis ng bahay. Oh, ka, hindi na uso yan.
1: Uso pa yan for me, Lola.
0: Bakit hindi ka ba napaproud ng kapanahonan ninyo? Eh, kasi kawawa eh sila eh. Naawa ako dyan sa mga naninilbihan.
1: Hoy!
0: Kaya nga, pinapakilala nila ang kanilang kakisigan, kasipagan, at kung paano sila magmahal.
1: Ay!
0: Mami ang alas 11 po. Pinoy Gen Z. Talaga namang tugtugan ng panahon hanggang alauna po yan. Once upon a turntable, mga awitin na maaalala nyo talaga lahat ng mga masasayang araw nyo nung nakaraan. Kaya mga masasayang alaala sa likod ng mga awitin, hanggang alas 10 po yan. Pagkatapos naman, kick off those dancing shoes at 3 o'clock in the afternoon sa Retro Jam. Parada 30. Ang parada ng mga balita, alas 5 hanggang alas 5:30. Of course,
2: Remix.
0: Mula po naman yan sa ating Mother Station 1 Radio Tabaco. Si Kuya Billy, alas 5:30 hanggang alas 6. Of course, happy, healthy! Healthy, happy show! Woo! At si Tita Pollyanna magbabalik mamaya 6 o'clock pa Sweet Knuckle. Kaysa ng Cam Norteño, 1 Radio 99.7 Diet Tindugo na! Bukas ulit.
3: Ito na nga, mga Mars.

0: na nga.
1: Ito na
0: mga
1: nga.
0: Mars. Mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Kaysa ng Cam Nortenyo. One Radio 99.7.N. Tindugun na! Bukas ulit ha, magkakatalamitim na naman tayo. Sa buong lalawigan ng Camarines Norte at mga parte ng Camsur at ng Quezon Province. Maraming salamat sa inyo. Pakipag-ulayo. Sa Diyos na ng kahibangan, bako masyadong magayonon. Pero mahamutoy. Tita Pollyanna. Mami ang gabi po, pasweet naman. Alas 6 hanggang alas 9 po tayo magkaka-join sa The Tita Pollyanna Show. Enjoy the rest of your Tuesday. Susunod na ang Pinoy Gen Z. Hanggang alauna po yan. At pag Lunes, Miyerkules at Biyernes, makakasama niyo si Jonah at Trebita ng Bayan! 11 till 1 o'clock! Abangan niyo siya bukas! May chikaw sa inyo, ha? Hindi rin siya masyadong kagandahan. Very exciting! Exciting!
1: Ito na nga mga Mars.
0: Ito na nga mga Mars.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetuhin ang boundaries mo.

0: mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: You're listening to One Radio. One
10: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Gen Z.
4: Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang

0: 99.7 News FM. .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Paligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z. So one.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpahayag ng bilog na suporta si DALG Secretary Jan Vicrimulla sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento kay ibaan Unified 911 System. Asin obhetong maparikas asin mapakarahay ang emergency response capability kan police units sa Bicol Region. So, usog sa payag ang kalihim sa iyang pagbisita sa rayon. Nasaro na sana ang approach para sa emergency response sa pagikan 922 para sa dagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Pigshare to man niya ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninongan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawalat, warang tiyos o mayayaman, kundi gabos mahiro nga nilabanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtauman ay nasa 25 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon. Ngani mas mapagkusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, armo o si Erickson Brutas, din tugunan.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat.

0: tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Ken Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Nagsapar ang sektor kan agrikultura ni na 135.3 milyones de pesos na danyosa as in kapyardihan huli kan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luisa, as in kan habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture na irehistro ang danyo sa agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, may maropa as in Western Visayas, kuna sa ina, labi sa 4,000 na hektarya nin agricultural areas, ang apektado. Ang mga barakado na nagsaparman, nin pinakadakulang danyos, as in pagkalugi, kabali na ang paroy, ang mais, alangkaw na kantidad nin mga pananoma, mga hayop, as in manok, siringman, ang mga pasilidad sa patubig, mga makina, as in mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada ng pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede sir maka-avila ang mga apektadong paraoma ni 106.5 milyon na kantidad ni mga farm inputs sa arugan paroya, mais, asin at pisog ni gulaya. Pwede sir man silang maka-avilin maabot sa 25,000 pesos na pautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na Team Tuguna.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam

0: Ito po si Lucky La Cuchara. Magkaisa tayo.
1: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
2: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam on

0: Retro Jam on One,
1: The Province,
2: Camarines Norte,
1: The Station,
2: One Radio,
1: The Frequency,
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natin sa indo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Isinumitin na kan Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ana propuestong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sigon kay Palace Press Officer Yusi Claire Castro, nakasentro ang propuestong budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, salud, pambansang seguridad asin pagpapakusugan mga komunidad. Obheto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin ang makakrear nin mas dakol na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal na isusumitay kan DBM sa House of Representatives ang propuestong budget ang unya na aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na Tintuguna.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to place on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Listening to One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may balak.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: You're listening to One Radio.
17: One Radio.
18: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
19: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One.

Retro Jam on one. Retro Jam on one. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Kaisa ng Cam Nortenios.
6: Sa inyo ng mandadamo, Parada 30. Parada 30. Barreta International, National, Local, Sports as in Weather Update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30.
0: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tapaco City Albay, at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
6: Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver, asis tagapagbarreta.
0: Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
6: Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
7: Sa headlines kan mga parada nin parata.
6: Parada 30! Parada 30! Headlines!
7: Baglangkaw kan may mga kaso nin dengue sa syudad nin Tabaco. Nanotaran!
8: Apsimo asin na Daraga LGU nagsigibunin inspeksyon sa Miisi Gali sa taho ka na padagos na pag-uran.
7: DILG Secretary Rimulya sinartong maparikas asin mapakarhay ang kapasidad sa emergency response sa Bicol Region.
8: Haros 1,600 na pamilya sa Libon na Albaya nakarisibi nin AFTLIF assistance.
7: Illegal na badil, pigto tubo ng Cebu na kumpiskar sa gun bypass operation sa Pulanggi, Albay.
8: Sorsogon State University, kabale sa mga binisto sa Times Higher Education Sustainability Ratings 2026.
7: Sa lado nasyonal, Attorney Kapunan sinabing na Indian Sinda makalis magpalyar na magpiling ang depensa para sa stipulations nin mga resibo.
8: PhilHealth President Mercado itinalaga ni PBBM bilang bagong kalihim kan DOH.
7: 7.2 trillion pesos na proposed budget para sa 2027 isinimiter na kan DBM kay Presidente Marcos.
8: Pondo na itinagama sa flood control dapat ma-account singon kay Senator Pangilinan.
7: Batangas Representative Leviste dahil nagsipot sa NBI.
8: DOH pinag-iingat ana publiko laban sa leptospirosis sa tahaw ka na padagos na pagbabaha.
7: Akbayan party list nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema katakod kan TRO sa wage hike.
8: 135.3 milyones de pesos na danyos asin paggalugi sa sektor kan agrikultura na irehistro huli sa habagat asin nakaaging bagyo.
7: Sa luwas ka nasyon, search and rescue operation sa mga biktima nin magnitude 7.4 na linog sa Colombia nagpapadagos.
8: Magnitude 7.4 na linog nagkausa nin mahiwasang danyos sa Colombia.
6: Parada 30!
7: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin, Martes, Agosto 11, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata, ako si Erickson Brutas.
8: Ako man po si Bernadette Manavon.
7: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page, kan One Radio, 91.3 News FM.
6: Parada 30!
7: Oras niya to alas 5:06 pagkahapon. Basilang na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
6: Parada,
7: kwenta,
6: parada, kwenta, basleta, lukan.
7: Nagpahayag si City Health Officer Dr. Rizel Doncan na nagdadakol ang kaso ng dengue sa syudad kumpara ka nakaliis na semana basalos sa saindang pinakauring datos. Sigon kay Dr. Doncan, nanotaran ang paglangkaw kan dengue cases kung sain kan nakaliis na semana iguan in 70 cases. Alagad sa ngunyan, iguanan in 81 na kaso. Sigon sa saindang datos, ang barangay San Lorenzo ang iguanan in pinakahalangkaw na kaso ng dengue sa ngunyan na iguanan in 13 kaso. Matang ang panal may 11 cases, ang San Vicente may 9 cases, ang Ginobat may 8 cases, ang Kabaangan, Cobo, asin Fatima may 4 na kaso, ang Bangkilingan, Marirok, Pawa, San Roque, asin Santo Cristo may 3 kaso. Mantang ang iba pang barangay may 2 asin saro. Nangapunan man si Dr. Duncan na i-report sa inda kung iguaman ng kaso ng dengue sa indang barangay para makapagkundo si Rinfagi. Pagliliinaw man niya na wara man subot na nagadaan sa mga may kaso ng dengue sa syudad asin day man subot ini mangyari.
8: Nagsagibon in ocular inspection and by Public Safety and Emergency Management Office asin Daraga LGU sa Miisi Gali kang nakaaging simana huli sa warang patod na pag-uran sa Albaya. Pinanginota ni APSIMO Chief Oscar Robert H. Cristobala, kaibanan ang Daraga DRRMO ang naunambitan ng pag-inspeksyon. Ang nganing mahiling subot ang kamugtakan kan Gali asin maaraman ang mga posibleng piligro arog kan debris flow, lahar, erosion asin pagbahaan. Parti subot inikan padagos na hazard monitoring kan gobyerno probinsyal kan Albaya bilang simbag sa mga rainfall advisory kan pag-asa. Pigin ganyar man ang mga residente sa mga hazard prone area na magdanay na alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin asin magsunod sa mga evacuation advisory kung kinakaipuhan.
7: Mientras tanto, nagpahayag ng bilog ng suporta si DILG Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento, kaibaan Unified 911 System asin obhetong maparikas asin mapakarahay an emergency response capability kan police unit sa Bicol Region. Susog sa pahayag kan kalihim sa iyang pagbisita sa rehiyon, nasaro na sanaan approach para sa emergency response sa pagika 911 para sa padagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Pagsyerto man niya na ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninongan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawalat, warang tios o mayayaman, kundi gabos mahiro nga ni labanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtaumanin na sa 20 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon, ngani mas mapakusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region.
8: Naka-receive ni Natiga 2,000 pesos na AFLIF assistance alit sa Department of Social Welfare and Development Bicol ang maabota sa 1,668 tiyo sa Libon Albaya poon nagkan Agosto 5 sundo Agosto 7 ngunya na presenting taon. Uminabota sa 3,336,000 pesos ang nakabilugang pondo na naipanaw sa laog nin Tulong Aldawa para sa mga benepisyaryo na kabilang sa Group 2. Ibinariwas ang 1.238 milyones de pesos sa 619 na benepisyaryo kan Agosto 5, 1,002,000 pesos sa 501 na benepisyaryo kan Agosto 6, as in 1,096,000 pesos sa 548 na pamilya kan Agosto 7. Obeto subot kang naunambitan ng programa na makatabang sa mga pamilyang labing nangangaipo lalo na sa taho kan padagos na pagtaas kan presyo kan mga panginot na barakalon.
7: timbog ang sarong persona sa ginibong gun by bus operation kan mga otoridad sa barangay Kinale, Pulangi, Albayan. Binisto ang suspect na si alias Rio, 38 anos, laborer at residente kan sabing lugar. Inarasta rin ni makalis na makipagtransaksyon sa sarong posture buyer kan kunsain pigpabakal kaini ang sarong kalibre 38 na revolver. Warang serial number as in trademark na kargado ng duwang live ammunition. Kaibaan apat na kadugangang bala ng kalibre 38 karibay nin bypass money. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang walong pedaso nin heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubo ng shabu na may gabat na 3.2 gramos as in estimated street value na 21,770 pesos. Ginibo ang operasyon kan Pulangi Municipal Police Station, Albay Provincial Intelligence Unit, 550 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5, as in 1st Albay Provincial Mobile Force Company. Mientras tanto, ipiganda na kan Pulangi MPS ang magkakaniggong dokumento para sa pagsunod ng magkakaniggong kasong kriminal laban sa sospek.
8: Kalyas kan mga bareta duman sa Sorsogona. Panibagong milestone ang naguno kan Sorsogon State University makilis na makabali sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 kung nasain nakakuha inin in overall score na 64.9 out of 100 as in nasa 600 to 800 ranking sa 1,603 na mga institusyon na nagpartisipar sa bilog na kinaabana. Sigon kay Sorsogon State University President Dr. Geraldina De Jesus, iniana sa indang ikaduwang beses na nakabali digdiko na sa ine, enot na sindang nakalaog sa top in mila o on mila asina sangunyan ipig-target ninda na makabali sa top 800. Maugma siya na nakabali ang universidad asina sa presente nakakaresibisindanin mga oportunidad sa bilog na kinaabana. Nagpasalamat man ang opisyal sa mga estudyante, stakeholders, researchers na nagtabang nganing maguno ang siring na onra. Maabot man ni Jesus na maipadagos ang sa indang napuunan asin kung may iba pang bagay na pwede ser mapauswag ana preparado man ang sindang gibuon ini.
6: Parada 30, parada
7: 5:13 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
6: Parada 30, parada 30, barata nasyonal.
7: Inihayag ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Court na na-Indian sinda kan defense team. Magkalis baliwalaon ang sa indang mensahe asin magpalyar na magpahiling kan nakalis na weba sa sin Biyernes. Nganin ay kumpara ang acknowledgement receipts katakot kan misuse of confidential funds charges kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sayang manifestation sa ika-14 impeachment trial, sinabi ni Attorney Capunan na nagpapahiwatig ninin bad faith hali salado kan depensa. Sigon pa sa private prosecutor, idinahilan subot kan ibong nalado na kulang sinda sa mga abogado asin warang bastanteng oras ngani nasunodon ang kasuguan ni trial presiding officer Francis Escudero. Dagdag pa ni Attorney Capunan na nagpadaranin mensahe ang sa indang lado kan Miyerkules ngani inaputon kuno arin pwede sir na maghilingan ang duwang lado para sa stipulation kan nasabing mga dokumento. Alagad warang na-receiving reply hasta sa oras na matapos ang office hours kan Webas. Imbes, ipigrekomenda na maghilingan sa Agosto 14 na naglagpas na sa duwang petsang ipigrekomendar kan impeachment court. Katwir and Money Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer na dahil na kaipuhan ay kumparar ang mga exhibit hulita na kasalalay na sa desisyon kan korte ang pag-aprobara kan authenticity kan mga acknowledgement receipt. Magigirumduman na kanakalis na impeachment trial kan Miyerkules. Pigsugo kan presiding officer ang duwang lado na mag-olay kan Webas Agosto 6 o Biyernes Agosto 7. Nganit na ikumperar ang acknowledgement receipts na sinayumahan na kan depensa na stipulated.
8: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim kan Department of Health. Relibayan ka ini sa puesto si Dr. Jose Puhalti Jr. Inainot ng nai talaga sa puesto kan Julio. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, inot ng nagserbing president asin CEO kan manlaing-laing ospitala poon taong 2000 hasta taong 2016. Mantang maserbi mang acting president kan PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na presenting chief health officer kan Ayala Healthcare Holdings Corporation. Enot naman ining nagserbi bilang assistant secretary sa DOH kan taong 2023 hasta taong 2024 asin Yusek kan taong 2022. Sinabi man ni Castro, huli sa kamugtakan kang saluda, rason ana pagbubuta sa pwesto ni Puhalte. Kuna magigirong dumang, naging kontrobersyal ang subuot presensya ni Puhalte sa Sarong Casino.
7: Yan, tras tanto, isinumiter na kang Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propostong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ikon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasentro ang propostong budget sa edukasyon, salud, kabuhayan, pambansang siguridad, asin pagpapakusog kan mga komunidad. O beto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin makakrear nin mas dakon na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal ay sinumiter kan DBM sa House of Representatives ang propostong budget ngunya na aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon.
8: Nanindugan si Senator Francis Kiko Panghilinan na dapat na i-record asin ipaliwanag sa publiko kung hainan kada pondo na itinagamakan gobyerno para sa flood control project sa nasyon. Kasabay inikan pangapoda ni Panghilinan para sa sarong komprehensibong plano sa National Flood Management hulitaan mga parte kan Metro Manila asin pagtaraid na probinsya padagos na nakaka-eksperyensya ni napagba huli sa pinamakusog na habagata. Sigon kay Panghilinan, bakong bastante na maraman sa nakumpiraan na pig-alukara para sa flood control, kundi dapat malinaw kung anong mga proyekto ang napondohan, kung nasa inini ipinapautob, kung guraano ang nagastos, kung nasiisay ang mga kontratista, kung ano ang estado kan implementasyon, asin kung epektibo ang mga ini. Tigduon kang senador na dai dapat matapos sa mga proyekto na nasa papela, ang pondo na itinagama nganing maproteheran ang mga komunidad laban sa pagbaha. Dapat subot mahiling ang aktual na resulta kan mga proyekto sa mga lugar na pigsiserbihan kay niya. Ginibo ni Panghilinan ang pangapodana mantang padagos na nakakaapektar ang pagbaha sa klase, trabaho, negosyo, asin transportasyon sa nagkaperang lugar sa nasyon. Sinabi man kan senador na kinakaipuan ang sarong long term asin coherent flood management plan sa bilog na nasyon nga ninadaisa na maglaom ang gobyerno sa emergency response kada igwang makukusog na pag-uurana. Dugang pa ni Panghilinan na dapat preventive, science-based, as in transparent ang National Flood Management Plan mantang kinukonsiderar man ang epekto kan climate change as in iba pang issue sa kapalibutan.
7: Nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema anak bayan party list tanganing agadon na masiyasat ang inisyong kasuguan kan Pasig City Regional Trial Court kontra sa implementasyon kan dagdag sweldo sa Metro Manila. Kaibahan si Akbayan Partyless Representative Percival Sendania na kisumaro sinda sa mga trabahador na susug sa inda na heartbroken kan maudlot ang wage hike. Sa isinumitir na love letter sa Korte Suprema ngunya na aldaw, maut nindang mapasiyasat partikular ang inisyong temporary restraining order kan Korte kan Pasig. Nagresulta kaya ini tanganing parmentras na daingo na madagos ang pagpapautob kan 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Iginit kan Akbayan Party List na sa irarong kan konstitusyon ang Korte Suprema igong kapangyarihan na imbestigaraan ang mga hukom asin magsigibon ng pagdangog manungod sa posibleng misconduct, gross ignorance of the law, pagiging bias sa siniba pang administratibong pagbalgar. Naglalaong sinda na sa pagikang love letter matatawanin atensyon anid pigahagad para sa mga trabahador na nagahalat sa dagdag sweldo na magkakatabang kuta sa sindang mga panginot na pangangaibo.
8: Nagpatanid ang Department of Health sa publiko laban sa leptospirosis sa tahaw kang nagpapadagos na pag-uran sa nasyon na nagre-resulta sa pagbabahaan. Sa sarong pahayag, nagpagirumdum ang DOH sa publiko na likayan ang paglusong sa tubig baha nganing maimbitaran ang helang. Kung dahil subot malilikayan ang paglusong sa tubig baha, nagpagirumdum ang ahensya na magsulot nin botas asin proteksyon sa lawas. Siring man kung magkaigwanin mga sintomas, tulos na magkonsulta sa doktora para sa tamang pagreseta nin bulong asin magkonsulta sa pinakarining health center. Pwede sir man subot na mag-apod sa National Emergency Hotline sa 911 kung kaipuhan nin tulos na tabangan. Enot na nga pigmanduhan kan Malacanang Palace an ahensya na magsagib nin proactive measures laban sa mga helang na nakukuha huli kan pag-uuran. Nangapodan man ang gobyerno sa publiko na nagaagi sa tubig baha na magibunin magkakanigong lakdang nganing maimbitaran ang mga helang na pwede sir makuagikan sa baha. Sigon kay Palace Press Officer UC Claire Castro, dahil na maghalati na magkaigwanin sintomas asin kung nakakamati nin kalintura, paninilawakan mata o kublita asin iba pang sintomas ang natulos magkonsulta sa doktora para sa posibleng leptospirosis. Nangapodan ini sa palasyo sa tahawkan mahiwasang pagbaha na naeksperyensahan sa Metro Manila asin iba pang reyon huli sa makusogan na pag-uuran na dara kanhabagat.
7: Dahil nagsipot si Batangas Representative Leandro Leviste sa ipipapod na pagampang sa National Bureau of Investigation para sa mga pigaatubang kaining issue. Ipinapod kan NBI si Leviste tanganing magpaliwanag asin magtaunin linaw katakod sa subot planong pagdoon asin pangraraot kay Executive Secretary Ralph Racto sa pagikan honey trap scheme. Imbis na magatindir ang sa iyang mga abogado sana ang ipinadara tanganing magrepresentar sa iya. Kanaputon kan media ang sa iyang mga legal counsel kung yao na ini sa laog kanasyon na sangunyan, no comment sana ang naging simpag kan mga ini. Wara pang itinaong dugang na detalya ng NBI o ang company Leviste dapit sa masunod na lakdang manungod sa iyang dai pagsipot.
8: Mientras tanto, nagsapar ang sektor kan agrikultura ni 935.3 milyones de pesos na danyos asin kapyerdihan huli kan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luis asin kan habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture na irehistro ang danyo sa agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Maymaropa asin Western Visayas, Gunasaina, labi sa 4,000 na hektarya nin agricultural areas ang apektado. Ang mga barakalo na nagsaparmana nin pinakadukulang danyos asin pagkalugi, kabali na ang paroy, mais, halangkaw na kantidad nin mga pananoma, mga hayop asin manok, siring man ang mga pasilidad sa patubig, mga makina asin mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada asin pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede sir makakuha ang mga apektadong paraoma ni 106.5 milyones de pesos na kantidad nin mga farm inputs, kaibaan o arog ka na paroy, mais, asin pisog nin gulaya. Pwede sir man na sindang makakuha nin maabot sa 25 mil pesos sa napautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council.
7: Nagtitinir ang Department of Education na may pinakadakulang pondo sa iraram kan 72 trillion pesos na national budget para sa 2027 sa igwang alokasyon na 976 billion pesos. Ang propostong 2027 national budget ang 6% na masalangkaw sa 2026 budget o katampad din 407 billion pesos. Maabot sa 4/5 o 316 billion pesos kan dagdag pondo ang mapapasiring sa mandatory government obligations kaibana na ang masalangkaw na national tax allotment sa mga lokal na gobyerno as an adjustment kan sweldo sa mga personay kan gobyerno. Afwera sa DepEd, ikaduwa sa may pinakalangkaw na pondo ang Department of Public Works and Highways na igwang 644 billion pesos na lokasyon. Ini ang katakot kan pagkukonstruir nin mga infrastruktura na magkukonektar sa mga komunidad, magkikrear nin trabaho asin magpapakusog kan climate resilience asin panghaluyan na pagtalubo kan ekonomiya.
6: Parada 30, Parada
7: 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao nang nipuhan yan ng minerals kay gulo ng paginom ng sarong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide.
6: Parada, Rinta, Weather Update.
7: Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon. Dahil ang kaini ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, as in Oriental Mindoro, magkakaiguanin madampog na kilangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdian, flash floods o landslide dahil sa moderato sa kod-sakon minsan na makakusog na pag-uran. Ang natadadang parte kan Luzon, magkakaigawanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdian, flash floods o landslide kung kakaiguanin makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:42 ng pag Masunod pala sa 6:21 niya na pagkahapon. Alas 5:26 din pagkahapon. Pasirin mo po kita sa mga barata sa luwas kanasun.

0: Pagtarangkan kalamidad asin ang pagpapaabot ng tabang sa mga ini. Sinabi Consul Rason na makalis mismo ang linog tulos na nagtalaga ng mga Unified Command Post para sa paglalatag kan mga kinakaipo na lockdown. May antaras tanto normal naman ngunyan ang supply kan kuryente asin internet sa nasabing lugar sa ibong kandanyos na nairistro kan kalamidad.
1: Yan tras tanto, dai mababa sa 20 katawa ang binawian in buhay makalis ang makusog na magnitude 7.4 na linog sa Colombia na nangyari kan Lunes na nagkausa nina pagkagaba kan mga edifisyo asina pagkakaipita kan kadakol na mga residentes huli kan mga debris. Sigon sa mga otoridad, 18 katawa ang nagadaan sa siyudad kana Pereira sarong panginot na sentro kan industriya din kape sa nasyon mantang 2 pa ang nagadaan sa Banuan kan Manizales. Sakali, saro sa pinakadakulang siyudad sa Colombia, inireport ni Mayor Alejandro Idera na dai mababa sa 20 istruktura ang nagaba asin na may mga residente pang naipit digni. Nagagad man ang gobyerno lokal kan Kalinintabang hali sa mga disaster response team kan Bagota asin Mendiana para sa search and rescue operations. Nairistro ay na sentro kang linog sa San Jose del Palmar sa probinsya kan Choco kang naunang bitanang nasyon.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kay sabay si Sir Billy Banan. Maray na pagkahapon man sa tuwing mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, kay Rizaldi Estrella, kay Edina Perez, kay Joseph Bombita, kay Regine Bonaobra. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon na digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tin, dugo na!

0: It's really nice to be happy. Sana everybody happy. Hello everybody. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programang hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Alas 5:30 na naman. Kaya ito, panibagong araw po para sa ating programa na kami po ay nagmimithing kayo po ay nasa magandang kalusugan o nasa mabuting kalagayan. At yung iba po ay pauwi na po sa kanilang mga bahay mula po sa trabaho o sa eskwela. Ingat-ingat lang tayo yung mga nasa biyahe ngayon, ano? At yung mga nasa bahay na, ay, welcome home. Yung mga team bahay na talagang permi lang na nandyan. Mga taong bahay natin dyan. Ah, diba? Welcome po ang lahat dito sa ating programa. It's nice to be happy and healthy. Kasi sabi nga po niyan, healthy life is a happy life. Oras natin, alas 5:35. Alright, today is August 11, so Tuesday edition tayo ng programa.
1: Heto na, ang programa for everyone. 5:30 na, Healthy Happy Show na.
2: Healthy Happy Show.
1: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na tugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa!

0: Ay, mga ka Healthy Happy Show. Oras natin 5:37. Nais ko pong i-welcome ang lahat sa mga nakatutok po sa ating programa araw-araw sa Healthy Happy Show. Mga taga probinsya ng Albay, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nakatutok po sa atin dyan sa Tabaco City, most especially, hello po. Isang masaya at madusog na hapon po sa inyong lahat. At siyempre dito po sa probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur, at dito po sa Daet, Camarines Norte. Healthy Happy Show. Para bang minsan kung iisipin natin, para bang napakahirap maging magkaroon ng healthy lifestyle, di ba? Parang mahirap magkaroon ng healthy lifestyle, guys. Aminin natin, hindi tayo nakakapag-ehersisyo. Hindi tayo nakakapag-ehersisyo araw-araw, di ba? Dahil po sa busy schedule natin. Or paminsan-minsan lang po, mga ka-healthy happy show. Pero kailangan po talaga na hanapan po natin ng oras ang pag-ehersisyo sa ating katawan. Napakasimple po. Bigyan lang po natin ng oras at para bang disiplina. Talagang kung gugustuhin, may paraan. Kahit walking lang po, pwedeng-pwede na po yan. Mapagpawisan tayo. Kahit dahan-dahan lang po ang paglakad, mga isang kilometro, dalawa, tatlo, okay na yan, di ba? Apat, lima, anim, pito, walo. Di ba? Grabe na yun, ano? Grabe na yun. Masyadong malayo na po yun. So, I think, sa mga beginner po, ang walking ay the best exercise po yan. Okay? Kahit sa paikot lang po sa ating bakuran, sa ating lugar, malapit po sa ating bahay, di ba? Kung may mga highway na hindi masyadong may mga dumadaang sasakyan, o kaya naman sa subdivision natin, o sabihin natin may space tayo, ano? Kahit siyang bulubundukin, pwedeng-pwede po yan. Basta makapaglakad tayo, guys, okay? Kasi ngayon, marami na po ang nag-walking, di ba? Brisk walking. Tapos pagkatapos niyan, sa mga boulevard, kasi marami tayong mga boulevard ngayon. Yung mga nasa bypass road, yung may mga diversion roads na at the same time, may mga food stalls or food park din. Pagkatapos po mag-walking, kakain. Binawi din agad, ano? Binawi agad, ano? I-balance lang po natin yan. Wala namang problema eh, di ba? Sige. Yung iba naman, jogging. Kung kaya na po ng katawan, pwedeng-pwede po yan. Dahan-dahan lang na jogging, di ba? Wag namang running na para bang may tinatakasan ka. Palayo. Nagmamadali ka. Ay, paring Chad Boncolmo, maray na hapon tabi sa imo. Nakatuto ka dyan sa imong barbershop. Ayan, Chad Barbershop. Located po yan dyan sa public market fruit section, ano? Dyan po sa Tabaco City, maray na hapon pa rin Chad Boncolmo. Mabuhay ka. Ang barbero na kapag ikaw ay ginupitan niya, siguradong magiging magandang lalaki ka. Oh, di ba? Ang gupit na walang kasing lupit. Malupiton. Okay, syempre po, ano, after exercise, inom kayo ng tubig, okay, at pwede rin kayong uminom ng kape before mag-exercise or mag-walking, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy na kape, guys, ha? Ito po yung ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, meron itong L-carnitine, kaya tamang-tama po sa mga nag-workout, sa mga nag-exercise. Kasi po ang L-carnitine, ito po yung substance ba ang tawag nito? What is L-carnitine? Ito po yung ano, yung Ito po yung fats na kino-convert into energy. Ayan. So, yan po yan, ha. Yan po yung L-carnitine na tinatawag na meron po ang ating Best Cafe Green. Ayan. Ayan. Okay, ang L-carnitine po ay isang natural amino acid. Okay? So, it's an amino acid derivative that helps the body turn fat into energy. So, tinutulungan po yung katawan po natin, most especially po yung mga taba dyan, mga excess fats, most especially, kino-convert niya into energy. Kaya kung nag-exercise ka, tamang-tama po ito. So, nagtutulungan po yung L-carnitine at sa physical activity na ginagawa mo. Pagpapawisan ka, so eventually po, mababurn mo yung fats and i-convert into energy po, ah. Okay, basta ang L-carnitine po, para mas malinaw, ito po ay isang natural amino acid. Isang natural amino acid po siya, no? Yung mga fats, kinoconvert into energy. Yan po ang function ng L-carnitine. Meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Wow!

0: Oh yeah, Healthy Happy Show Tuesday edition tayo guys. By the way, today is 11th of August 2026, kahapon, Marvin Agustin Day. Marvin Agustin Day kahapon. Dahil August 10, ano ba yan? Kahit ano na lang, ano? Galing ating mga Pinoy talaga sa social media. Okay, but today is the 11th of August. Sa may mga birthday, ang aming pagbati, isang malusog, masaya na kaarawan po sa inyong lahat mula po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, mamaya sa... I-congratulate ko muna yung ating... sister radio station, ang ating One Radio Diet. Ayan, One Radio Diet. Nag-launch po sila. Nag-launch po kami ng aming bagong programa. Kasama po ang pag-upgrade po ng aming signal. Yung reach po ng signal namin, mas lumayo at mas lumakas. Oh, di ba? Ayan, so araw-araw po, mapapasa inyo mga bagong programa. Kasama po ako dyan, actually ngayong hapon, tayo po'y napapakinggan sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Nortenios, One Radio Diet, tindugo na! Siyempre, ang ating Tobacco City station, ang One Radio 91.5. Nakakalimutan ko na tuloy yung ano, yung frequency. Ang One Radio 91.5 Tobacco City. Hello, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Siyempre, sa dami po ng ating mga listeners, ano, sa buong Albay at dito po sa Camarines Norte. Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa OKFM 98.5. That's best music. OK ka, the best ka. Sa Sorsogon naman, tayo napapakinggan sa radyo natin 91.9. O, di ba? Sama-sama tayo, Filipino. Imagine, ha? Iba't ibang himpilan ng radyo. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng Kabikolan. Ilang probinsya. O, tatlong probinsya. Apat, siyempre kasama ng Camarines Sur, ang Camarines Norte, probinsya ng Albay at Sorsogon. At siyempre isla probinsya ng Masbate at Catanduanes, isama na rin po natin dyan. Ha? Dahil po available po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix sa buong Kabikolan. Sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket, hanapin lang po yung green, color green, color green, color green, color green. Best Coffee Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated with extract of red alingatong. Ayan, aside from L-carnitine with red alingatong din, yung extract po ng dahon ng red alingatong, ampalaya, at syempre yung pampatamis po natin ay stevia. At napakasarap pa, masiramon nga ni...
1: Siram sana.
0: Dahil caramel flavored po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, guys, ha? Barato na, healthy pa, masiramon nun pa. And tayo pa ang pinakabarato, tayo pa ang pinaka-affordable na herbal na kape. Best Cafe Green, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang ganda pa ng ano, ng packaging, yung box niya po, ano, ganda ng print. Syempre color green na green talaga, di ba? Sa color pa lang, sa kulay pa lang, abay, para bang nakaka-relax na. Para bang maiinganyo ka talaga, o, di ba? Lalong-lalo na kapag ininom na po ninyo ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Hello, Filthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Aras natin 5:52, Healthy Happy Show with Kuya Billy. Ayaw nga pa. Yung ating One Radio Tabaco 91.3. Ano ba yung 91.3? Oh. Ah, Tita Polly, ah, live na live ako, ah. Nagkakamali pa nga eh. It really happens on a live show, di ba?

Alright guys, idagdag ko lang po yung L-carnitine natin. Di ba, like I mentioned, it's a natural amino acid na talagang nasa loob na po ng ating ano yan, katawan. Nadidevelop po yan, okay? Ito pong best cafe green natin, merong L-carnitine na nagbo-boost pa po. Ha? Sa L-carnitine, sa loob ng ating katawan, para po i-burn yung fats na meron tayo at i-convert niya po into energy. Ayan, ha? Ang L-carnitine po is a chemical that is made in the human brain, liver, and kidneys. It helps the body turn fat into energy. Kaya napaka-importante po ng L-carnitine sa ating katawan, lalong-lalo na ang epekto po nito sa ating puso. Ayan, sa ating puso. At sa ating utak. Ha? L-carnitine is important for the heart and brain function. O, di ba? At ito na yung sinasabi ko, yung mga active ang lifestyle, yung mga nag-ehersisyo, yung mga nag-walking. Kasi ito pa, tinutulungan po ang muscle movement. Very important po sa ating muscle movement para lalong mag-function yung mga muscles natin, ano? Yan po ang importance ng L-carnitine sa ating katawan, okay? Di ba? Advantage talaga ang ating kapeng ito, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Ayos! Galing talaga ni Dr. M. Naisipan niyang ilagay sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee ang L-carnitine.

0: Ay, alas 6 po ng gabi, dyan po, dito po sa One Radio Diet. Susunod na po si Tita Poliana, The Tita Poliana Show. Sa OKFM Diet naman, susunod na po dyan si Billy Banana. Para po yan sa OK Sound Trip sa gabi. At sa One Radio Tabaco, si Tita Poliana din ang inyong maririnig. At sa Sorsogon, o di ba? Ang tindi namin. Sabi niya ni kung may mapapasana old ka talaga. All right, thank you Lord. Magandang kalusugan na ito, Lord God. At siyempre po sa oras na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkasama-sama sa programang ito, na ang mithiin po namin ay maging masaya lamang at maging malusog po ang aming katawan. Kasi nga po ay may kasabihan, a healthy life is a happy life. Ugalayin po natin maging malusog ang ating katawan, maging healthy tayo, kumain ng masustansyang pagkain, ibalanse lang po natin ang ating diet, at sabayan po ng ehersisyo. Okay? Maging physically active tayo, guys, ha? Alright, so maraming salamat. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na po. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Maraming salamat po. Stay healthy and be happy. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Nagsasabing muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Hanggang sa aga naman, bukas ulit sa ating Healthy Happy Show, brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Green. Barato na, healthy pa. Bye-bye. Good evening. And ingat.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Bong Gang Bangi Bicolandia. It's another Martes. Araw ngayon ang mga Marites. Nag-celebrate na ba tayong lahat? Para sa mga chismosa? Para sa mga choosy? At syempre, isama na rin po natin yung mga masyadong ma-artist. Kasi it's ma-artist. And it's a choosy day. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mahamutan. Tita Pollyanna. Ang sa inyong mga Diyosin ang kahibangan. Magkakailibana naman po kita sa kunalas 9 ni pagkabanggi. I'm so sweet pagbanggi na. Why kaya? Of course, nadadangog po kita sa One Radio Tabaco 91.3. And ang bilog na First District Avalbay, mga parte kan Second and Third District Avalbay, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Of course, nadadangog man po kita sa One Radio 99.7. Para sa bilog na Camarines Norte, mga parte kan Camsur, mga parte kan Quezon. Let's make it another bonggang bonggang bonggang bonggi. Kamusta naman na naging maghapon niyo? Maling ahoton. Aray, aray. Paghuna nindo ha, malipot na da ipatabi. Very glad naman and thankful na hindi tayo direktang natatamaan ng mga kabagyuhan. Kaya doon na lang sila sa may Pacific Ocean. Huwag na tayong isali. Okay na sa atin yung mga pakonti-konting tubig para mapuno naman ang ating mga dams. Para hindi tayo mauhaw. Hindi tayo magkaroon ng water shortage. Sa inyong mga lugar ba, kumusta ang water supply? Is it bongga or benga? Forever punyatong kaibanan sa The Tita Poyana Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Snow Fresh Towers Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Cocoa Berry Insta Glow Lotion. Rejuvion Body Wash. Duyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. In different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drinko float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with eggs that are chili. Woo! Paborito ng mga Bicolano, of course. Para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1+1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dagan Salamat, GEMS Products. Para sa sato yung mga magagayon in the city of true love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang sato yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa. Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in Kadakul Pang Spa Essential Services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Makukuhan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sa naiyan po kan Amando Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kayo magdumanas na nakitahanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: At syempre, naka-live audio stream po kita sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment, mag-shoutout, or whatever you want to share. Just don't share so much of your love. Why? Baka maubos. Adding hotline 0961447-3923. Para pa rin po sa inyong mga shoutouts and whatever you want to share. Yes. Of course.
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay, nako, parang ayoko naman maniwala nito, no? Ito na naman, meron na namang bumulong-bulong sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung may katotohanan ba ito. Dahil parang hindi naman. Kaya ang gagawin ko na lang, gagawin ko itong flying item. Yes. Di umano, ang isang happily married couple na sa showbiz ay parang papunta na sa Splitsville. Ano yung mga Splitsville? Mag-split na sila. Kasi magaling sila sumayaw.
2: Uy!
0: Eto di umano ay dahil may iba na si Miss Tess na ayaw naman ni Mrs. Eto daw nagkabukingan ng isang buwan. Pero hanggang ngayon, walang nagbibigay ng kahit mga anong impormasyon. Pero ang sabi ng mga close sa couple, mukhang bigla na lang itong sasambulat. Although, meron nag-advise sa kanila na, hay nako, huwag na lang ninyong ipag-ingay ang nangyayari sa buhay ninyo. Dahil mga artista kayo, interesado lang kami kung anong mga pelikulang nilalabasan ninyo at kung magaling kayong umarte. Hindi namin kailangan malaman pa ang inyong mga personal na buhay. Sabi. Pero syempre, nagkakaroon din naman yan ng mileage. Ganon. Hulaan yun, sino yan? Ang hirap hulaan. Kasi hindi talaga halata. O, isa naman pasundo na showbiz, Papi Dick. Umalma po si Kuya Jericho Rosales sa pagpapa-interview ng kanyang nakatatanda ba? Nakakatandang kapatid niya ba si Jeremiah Rosales? Nagpa-interview kay Julius Babaw. Parang hiyang-hiya daw itong si Jericho. At sabi niya, bakit ba pinagmukhang ganyan? Nagsabi pa siya na ano, nagtrabaho daw siya sa Bicol na ano, hard labor. Naging laborer daw siya doon. Naku, tinutulungan ko naman yung mga yan. Bakit ganun? Tsaka yung bahay na tinitirhan niya, yung kanyang ano, house rebuild.
2: ako ang nagbigay sa kanila noon dahil siyempre kapatid ko yan.
0: Hindi po ganyan magsalita si Jeff. For dramatization effect. At ang sabi ni Jericho, sana pabaklas yung episode na yon ng Julius Babaw interview. So, silip tayo ng silip. Ay, nandun pa rin. Hindi pa rin tinatanggal. Syempre, sayang din naman ang kikitain dun. At yung pala, etong si Julius pala, nagbibigay talaga siya ng honorarium sa kanya mga ini-interview. Weh.
3: Showbiz Papitik!
0: Eh, bakit si Liz Alindogan hindi niya binigyan? O, di ba? Sino pa mang hindi? Ah, pag medyo mayaman-yaman ang dating, yayamanin, hindi niya bibigyan. Char! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita! Anong kailangan kong gawin? 16 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pili.

0: Itin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black,
12: also available.
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
17: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
18: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
19: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
21: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
22: Oh, the Tita Poliana Show!
23: Oh, ho! Ang oras, alas 6:30 na po, and I hope everybody's getting ready for a lovely dinner. Ang pasasyon na lovely dinner. Ganyan talaga yan ha, pag medyo may nag-invita sa inyo, tapos nag-enjoy naman kayo sa dinner, sabihin nyo agad, Thank you so much. I had a lovely dinner.
9: Bon evening. Ominahan.
23: I had a lovely dinner. Bon evening.
9: Pwede rin kasi maraming apelido sa ano ni Dina, di ba? Ang daming apelido ni Dina Minahan. Dina. Ayoko, ayoko. Ayoko sabihin niyo. Hoy, may tumatawa. Sabi niya. Ayoko nga. Iba naman dyan, pakuya-kuya-kuy na dahil kakakain lang. Uy, huwag kayong magkuya-kuya-kuy. Bakit? Exercise ba yan? Exercise ba yung kuya-kuy? Kung sa bagay siguro, in a way, no? Dahil syempre ginagalaw mo yung mga tuhod mo tsaka mga binti mo. Pero mas magandang medyo maglakad-lakad na lang tayo dyan sa harap ng bahay natin, okay? Yung iba naman, after dinner, naglalakad-lakad sa labas ng kailang bahay, nakatalokbong na puti. Gawain nyo ba yan? Gawain namin yung maliit pa kami. Hindi pa uso doon sa amin sa bukid noon. Yung tinatawag na white lady, wala yan. Na-chismis kami. Ay, alam mo, may mga white children. Kasi lima kami magkakalaro, nakatalokbong kami ng puti, naglalakad kami. Ang daming natakot.
23: Ay, naalala ko tuloy yun.
9: Hi, Shoben. Nag-text po si Shoben sa 0961-447-3923. Simple lang naman ang katanungan ni Shoben. Hi, Tita. Good evening. Ano po ba ang gaslighting sa Tagalog? Alam mo, hindi ko rin alam. Hindi ko talaga maubos isip. May Tagalog ba ang gaslighting? Ang hirap kasi explain. O, explain mo na lang. Mas maintindihan yun, diba? Pero yung isang termino na Tagalog na ang kahulugan nito ay gaslighting, parang wala naman. Anyway, ang gaslighting sa Tagalog ay wala talagang isang eksaktong salin. Pero pinakamalapit siguro ang pamamaliktad ng katotohanan upang pagdududahan mo ang sarili mong isip, alaala o pangunawa. Ano ba? Bakit, Shobe? Nag-gaslight ka na ba? Kung sa bagay sa pang-araw-araw nating buhay, no, sa mundong ibabaw, lagi tayong nag-gaslight. Meron talaga mga tao na yun ang kanilang pinaka-aim in life, to gaslight. Mas simple siguro isipin natin na ang gaslighting ay pagmamanipula sa isip ng iba para isipin niyang siya ang mali kahit may malinaw siyang dahilan para maniwalang tama siya. Ang gaslighting na term kasi ay galing sa isang pelikula. Titulo ito na isang pelikula kung saan ang isang babae ay ginagaslight nung kanyang asawa. Pinapaniwala siyang siya ang mali, pinapaduda siya sa kanyang mga paniniwala sa buhay, at pati ang kanyang alaala. Pinipilit siyang pagdudahan niya mismo. Kaya doon po nanggaling yung termino na gaslighting. Hindi ko lang matandaan kung sino yung artista, pero kamukha ko. What? Talaga, pinalakpak ka. It's a Hollywood film, no? Kaya pwede na sigurong may mga posibleng itawag natin sa gaslighting sa Tagalog. Tulad na kanina nga nabanggit ko na, di ba, yung pamamaliktad. Eto, pangkaraniwang madaling gamitin na lang na, ay naku, binabaliktad niya ako. Hindi ko pwedeng gawin yun. Yung sinabi na, sinong kumuha nito? Ikaw ba? Parang ikaw eh. O diba, yung binabaliktad ka, ikaw yata ang kumuha niya ni. Alam mo yun, parang dinidistort nila ang pang...
23: dinidistort. Dinidistort yung katotohanan. Oh, ganun na rin yung pagbabaluktot ng katotohanan. Yun talagang babaluktotin nila hanggang hindi mo na makilala yung katotohanan. Di ba? Ganun. May mga ganyan. Ay nako, I'm sure nagkaroon kayo ng karelasyong ganyan. Dahil kung hindi, hindi kayo nabuhay ng punong-puno ng karanasan sa buhay. Mas maganda yung naranasan mo. Pero syempre, pwede siguro isa o dalawang taong nag-gaslight sa'yo. Okay na yan. Kota na yan. Pero kung maraming mga nanggagaslight sa'yo, aba, ikaw ay may problema. You have a problem. Yun, pagpapaduda sa sarili. Yung talagang ikaw mag-isip, hindi ko ba sinabi yun? Oh, sinabi niya ba yun? O oh, diba? Para lang umiwas, para lang makalusot sa isang sitwasyon. Maraming ganyan sa mundong ito. Ang hirap nilang pakisamahan, pero buhay pa rin sila. Yung katulad din ng pagmamanipula sa iyong isipan. Kung anong gustong nilang isipin mo, yun ang ipipilit nila sa'yo. Ganun na rin po yung gaslighting. Pwede siguro sabihin mong manipulasyon. At minsan pa, yung masakit ha, yung pagmumukhaing ikaw ang may problema at hindi sila ang sanhi nito. That's very hard. Kaya dapat talaga natin umiwas lahat sa mga ganyan. Pag halimbawa once or twice na ginawan tayo, ay nako, goodbye na sa taong yan. Paano naman kung mahal mo siya? Well, kung mahal mo siya, ang ibig sabihin nun dahil ginagaslight ka, hindi kanya mahal. Ginagamit ka lang niya. Ganun ba yun? Ganun yun. Ito rin, no? Yung pag-iiba ng kwento para ikaw ang magmukhang mali. Halimbawa, merong isang issue, isang sitwasyon. Bigla niya itong pagmumukhang ikaw ang may kagagawan kung bakit na ganun. Parang nagre-reklamo ka sa isang bagay, lumalabas, ikaw din pala ang may kagagawan nun. Yan po ang gaslighting. Halimbawa ikaw, sasabihin mo, oh, sinabi mong pupunta ka pero hindi ka dumating. Ang sasabihin ng isang gaslighter, hindi ko naman sinabi yon. Guni-guni mo lang yon. Ang problema sa'yo kung ano-ano ang iniisip mo. O, diba? Katanggap-tanggap ba yan? Parang hindi. Kasi kung alam mong sinabi niya yon, pero paulit-ulit na niyang pinagdududa sa sarili mong memorya at perception, maaring gaslighting na rin yan. At ang isang mahalagang punto, hindi lahat ng pagtatalo o pagtanggi ng gaslighting. Minsan, magkaiba lang talaga ang alaala o pananaw ng dalawang tao. Ang gaslighting ay may elementong manipulasyon. Manipulasyon at pattern ng pagpapaduda sa sarili. Pwede rin yung halimbawa, nahuli mo siyang magsinungaling. Sabi mo, sinabi mo hindi mo siya nakausap. Sasabihin niya, hindi naman kita sinungalingan eh. Ikaw lang ang mahilig mag-isip ng masama. Yung ganon. Diba? Yung ganon. Ginaganon ba kayo? Nako, maghanap na kayo ng trash bag. Pag ginaganan kayo palagi, itapon niyo na sila sa trash bag. Si anti-progressive yung ganyan. At baka maapektuhan na rin ang iyong sariling mental health. Kaya dapat talaga, pagmumuni-munihan natin lahat ng mga taong napapalapit sa ating mga puso. At kailangan, hindi talaga hindi ka biglang ikaw na mismo ang nagiging biktima. Halimbawa, may sinabi siyang masakit. Sasabihin mo, nasaktan ako sa sinabi mo. sasabihin niya sa'yo, ganito lang. Ang sensitive mo naman, joke lang yun. Ang hirap nilang kalabanin. Hindi nila kasi kinikilalang epekto ng sinabi nila. Ikaw ang pinagmumukhang problema. Minsan pa ulit-ulit niyang binabago ang kwento. Sasabihin mo, sinabi mo kahapon, natutulungan mo ako. Ang arte, ano? Sasabihin naman niya, hindi! Malinaw na sinabi mong tulungan mo ako. O, binaligtad ka na noon. Ay, hindi pala sasabihin niya, hindi. Sabi ko, baka matulungan kita. Baka matulungan kita. Sinabi mo kahapon, natutulungan mo ako. Sasabihin naman niya na, hindi. Sabi ko, baka matulungan kita. Ganon? Thank you, Shobby. At sana po naman nabigyan natin ng kapaliwanagan ang iyong katanungan kung may Tagalog term ba sa gaslighting. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet with your Tita. 6:49.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Welcome sa ikalawang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show on a Tuesday night. Oh, siguro naman lahat dyan nakapag-Dina Bonavina, ha? Yung iba talagang by choice ayaw na nila mag-Dina Bonavina. Kasi syempre gusto nila magpa-slim. Pero ewan ko ba, masarap pa rin lumafang. Basta kasi turuan lang natin ang ating mga katawan na kumain ng tama. Pag medyo naramdaman mong busog ka na, tama na. Kaya naman tayo nagkakaroon ng problema sa ating pangangatawan na tayo tumataba, lumalaki. Dahil minsan hindi po natin napipigilan ng ating sarili. Yes, it's only mental conditioning. Mentality, bagong. Sabi natin, oy buddy, ha? Tama na yan. Pero syempre, minsan masarap din lumafang. Lalo na kung tuloy-tuloy ang kwentuhan. Wala na, forget na. Forget mo na ang mga moments. Kain ka ng kain. Ah, naku, kalahati na yung lechon.
1: Sobra naman.
0: Inaliw-aliw yung mga kausap. Kalahati na ang lechon. Ganon.
2: Greetings, greetings. Shout out, Boulevard.
0: Yes, tara na, holding hands na tayo para sa ating shout out, Boulevard. Para sa ating mga commentators. Mga nag-comment sa ating live stream, Magdalena Convencido, good evening din po sa inyo. Ganun din kay Shirley Sabilia Belier. Good evening, Christian Abrera Chan. And of course, good evening po sa Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayan Bakaka Elbay. And ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Ramon Convencido, good evening. Joanne Canata. Canata family dyan sa Biong Tiwi Albay.

Daisy Bernal Bonaobra, good evening. And of course, kay Levy Binyaz Fernandez. Shoutout din po sa mag-agom na paradangog na sina Madam Herminia Boragay and Antonio Boragay. Perming Tindugon, Kanpurok Siete, San Lorenzo. Diyos manay nabanggi po sa indo. And of course, to Malu San Juan, dyan po naman sa barangay Bacolod, Tiwi Albay. Good evening, dyan po sa barangay Balading, Malinaw Albay, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Barroga. Yes! Meron po kayong ayuda, purga. From Kuya Cox. Meron nga pala tayong belated happy birthday kay incoming kagawad Botor ng Pawa, Tabaco City. Happy birthday from Appeal. Ayan. Nag-text sa ating kagabi.

Good evening po dyan kay Tita Eva sa Kanawai at sa kanyang apo na si Miar. Ganun din kay John Bongko din. And binabati din po naman natin ang lahat daw ng niyaon dyan sa Kataning, sa Malilipot, Albay, si Raymond Buda, si Moriel. Benigno and Shirley Belier and family, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Shout out kay Corazon Bona Obra and family, most especially din kay Kuya Noel at kay Kagawa John Bongalon. Ganda din po kay Tita Alma Buave and family, dyan po sa Puro 4 Baranghawon.

Alex Imperial and family. Diyan po naman si Diet. Good evening. Good evening din po at shoutout kay EJ Bukay. Ganun din kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Diyan po naman sa Lacson family, sa Talisay. Good evening. Shout out din sa mag-agom na sina Cha Ellen and Rudy Cabria ng o mga friends ni Tess Bonagua. Hello to Ate Yet at ganoon din po sa Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Advance Happy Fiesta! Sa Bantayan, Tabaco City, yes! Sana maka-appear ang beauty ko dyan sa fiesta. Naka-ready ng aking Sharon Baxes. Joke lang. Fernandez family, dyan po naman sa Garchitorena Kamsur. Good evening. Barakiel family, dyan sa Iraya Taff ng Daet. At ganoon din po kay Alan De Vera sa Gubat Daet. Hello to Tito Leo and Joy Sunday ng Leo Lavandero. Good evening. Family Kular, kumusta na kayo dyan sa Sitio Antium? Shout out po kina Jet, Jat, Jed, and Jam. Siyempre kay Ma'am De ng Tabaco South Elementary School. Good evening po sa inyo. Kumusta na si Jello at si Patricia May from Bad Rose? Shout out din kay Jemelyn Cervantes Antinor mula po sa Burabot Garchitorena Kamsur. Bornelia family dyan po sa Buring. Ganon din po naman ang Vargas family dyan sa Cobo. At Malaga family. Good evening na Jocelyn Vargas. Kung nagdadangog ka ngunyan, sabihin mo sa kuya kung anong oras mo nadangog ang pangalan mo. At may premyo ka. What? Liza Kate, kumusta ka na? Ganun din po ang RMM Girls. Kumusta na kaya sila? Lizelle, Lena, Eileen, Michelle, at Jelly. Diyan po naman sa Kinale kay Mami Normita Contreras. Yes. Kumusta ka na, Mami Normita? Mayabang na yan siya kasi meron siyang afam. Joke lang. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Ate V Anafi Bongala. Diyan po naman sa Rios Street. Sa Kinale, of course, niya dyan ang amiga kong magayununununununununun. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening to the Vergara family. And most especially sa pinakamagayon dyan, si Mami Upeng. Yes! At syempre si Tita Nora, si Tita Jealousy, at si Tita Al. Diyan po naman sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco. Nagluluto mo niyan si Tita Evelyn, buda si Tita Lani. Bakit dati mami ko sila, ngayon tita ko na lang sila. And of course kay Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Resto Grill.
Mag-text lamang po kayo sa 0961447-3923 para ma-update po naman natin ang ating shout-out Boulevard listings para makumusta namin kayo gabi-gabi. Or minsan naman, alternate. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At mababasa po natin kaagad yan. It's still a Tuesday. At araw po ngayon ng mga Marites. Ano kayang latest? Kaya sabi nga nila, huwag tayong magalit sa mga Marites. Kaibiganin natin sila. Malay mo. Mas maichismis nila sa atin kung saan tayo pwedeng umutang. Aray! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 15 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan umatanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-

0: Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
0: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako. Makinis to. Firmang walat.
7: At parang watang-wata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Sal din na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
15: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
17: Oh. The Tita Puliana Show!
18: Oh, hi! Alas 7:36 na pong oras. At alam niyo ba, may namumuong sama ng panahon sa Pacific Ocean ngayong Agosto 11, 2026 at may ilan na dapat bantayan dahil nasa malawak na Western Pacific Basin. Batay sa pinakahuling available tropical weather monitoring, kabilang sa mga minomonitor, ang Invest 90W, isang malawak na low pressure area na nasa hilaga ng Wake Island. May kalat-kalat itong thunderstorms at mabagal na kumikilos pakanluran. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging tropical cyclone dahil hindi pa paborable ng husto ang kondisyon sa paligid nito. Sana wag na ngang maging paborable. Ganon. Palakpakan natin ang paborableng panahon. Ano nga bang ibig sabihin nito sa atin dito sa Philippines? Hindi ibig sabihin na kapag may LPA o disturbance sa Pacific ay papasok agad sa PAR o magiging bagyo. Kailangan pa kasi nitong magkaroon ng mas organisadong sirkulasyon. Mapanatili ang thunderstorms. Magkaroon ng sapat na init ng dagat. At maging paborable ang wind shear at steering winds. Mas mahalagang bantayan ang mga disturbance na nasa silangan o timog silangan ng Pilipinas dahil mas may posibilidad silang mapunta sa Philippine Sea depende sa magiging galaw ng weather systems. Kaya yan po naman ang bagay-bagay na nangyayari. May namumuna namang sama ng loob. Sana naman ganda ng loob na lang ang nasa Pacific Ocean. para, alam mo yun, yung banayad lang na pag-ulan, para medyo wag naman tayong matuyo. Ano eh? Pero syempre, kalikasan po yan. Eh syempre, tayo ang mag-adjust. Di ba? Pero ito naman, may isang malungkot po tayong breaking news. At ito po naman ay nangyari kahapon. Isang magnitude 7.4 na lindol ang tumama sa kanlurang Colombia kahapon, Agosto 10. Ang epicenter ay nasa Chocó region malapit sa San Jose del Palmar at malakas ang pagyanig sa mga lungsod kabilang ang Cali, Pereira at Manizales. Sa pinakahuling ulat po, hindi bababa sa 164 na katao ang nasawi. Ito po naman ay ayon sa Reuters. Inaasahang tataas pa ang bilang habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga taong maaring na-trap sa gumuhong mga gusali. Ang Cali ang kabilang sa pinakamalubhang tinamaan na may hindi bababa sa 85 ang nasawi. Sa Pereira naman, hindi bababa sa 66 ang naiulat na nasawi. May mga ospital at iba pang gusali ang napinsala o gumuho. Dahilan upang ilipat ang ilang pasyente sa labas ng mga gusali. Kaya ngayon po, patuloy pa rin ang rescue operations. Naka-deploy ang mga rescue worker at volunteers upang maghanap ng mga nakaligtas sa ilalim ng rubble. Nagkaroon din ng pangamba sa pagkakagulo at pagnanakaw. Kaya nagpadala ang pamahalaan ng karagdagang security personnel sa Cali at nagpatupad ng curfew sa ilang apektadong lugar. Ang lindol na ito ay itinuturing na pinakamalakas na tumama sa Colombia sa loob ng maraming dekada at muling magpapalala o magpapaalala sa bansa ng mapaminsalang lindol noong 1999 sa coffee growing region. Mahalaga rin po nating tandaan na nagbabago pa ang casualty figures habang nagpapatuloy ang rescue at assessment. At 164 na po ang nasawi. Ito po naman ay sa pinakahuling bilang na nakita sa Reuters kahapon. Kaya pray for Colombia po. At sana po naman ay maisaayos na kaagad nila yan kasi dapat pag may rescue operation tapos ayusin na nila no para malinis na yung rubble na yon para makapagsimula uli. Ganun na nga talaga ang nangyayari sa atin sa mundo ngayon. Tayo dapat talaga ang nag-a-adjust at dapat mabilis ang pag-adjust dahil kung patatagalin po natin yan, eh baka mas lalong lalaki pa ang problema. Kaya let's always be aware na tayo po ay nasa isang mundo na lubhang napaka-delicate. At lalong tayo din, ano, nandito tayo sa Ring of Fire. Kaya maya't maya po tayo ay nililindol. Parang season yata ngayon ng lindol. Pero ang sabi naman nila, araw-araw daw talaga lumilindol sa mundo. So let's just keep safe. Wala pa tayong magagawa dyan. Kalikasan po yan. Ang oras po natin ngayon, 7:42.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Tita Poyana Show!
2: Woo! Welcome sa panghuling oras. Come the Tita Poyana Show. Naka-audio live stream po tayo sa the Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. At naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group page. At ganun din po sa Diet Public Market Group. Kaya maraming salamat po sa ating mga admins sa kanilang pagpapashare sa kanilang mga group page. And of course, napapakinggan po tayo sa 91.3 sa Tabaco City One Radio. Ganun din po sa One Radio 99.7. Kaisa po tayo ng Bicolandia. Yes! Martes. Nang tayo muling magkita? Martes ba ngayon? Parang ang daming nangyari, no? Mara Lunes, kukwento ko na lang. Parang ayaw niyo naman makinig eh. Ayaw ko na magkwento. Wah, nagtampo! Well, nag-relaunch po tayo ng mga programa dito sa One Radio. Diet. Simula po alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Meron tayong live programs. Kaya naman, medyo naging busy-busyhan ang lola nyo. Kano eh? Kaya makakasama natin si Lucky Lacuachera sa umaga. At nandiyan po si Kagawad Junjun Kibral at si Jonah Morales and of course ang iyong lingkod po. Kaya kung meron kayong time, wow. At pinalakas na rin po ang ating One Radio 99.7.net. Kung kaya naman, nakakarating na po tayo sa may partiraong Tagkawayan. At dyan din po naman sa Quezon Peninsula. Di ba may peninsula dyan? Bundok Peninsula. At ganoon din po sa maraming mga lugar. Dyan po naman sa Camsur. At sa buong Camarines Norte, we're coming out loud and clear. Wow! Thank you so much! Wala, naging speechless ako. Ayoko na magsalita. Ako mo sa nga pa yan, mga bagets dyan. Nakaligo na, nakakain na, and ready to sleep na. Medyo mabango-bango na sila. Kailangan talaga, nung iba kasi ha, minsan kasi nung kabataan natin, naalala natin may mga panahon na tinatamad tayong maghugas or mag-wash up pag gabi bago matulog. Alam mo, nilalayuan tayo ng mga taong napapanaginipan natin. Mapansin nyo? Kaya ngayon, talagang bago ako matulog, kailangan naka-wash up ako, tapos naka-cologne. Kaipuhan talagang mali, mahamutun man, maski magkaturog na. Tanganing sa mga tao, bagang mahiling ta sa satuya mga pangiturugan, dahi marayo. Kaya palan. Minsan nga ni nalingawang ko na nalingawang ko talaga magkarikos na paghahalon ako ka ito. So nagkaturog na ako na pangiturugan ko. So juwaan ko kan panahon na ito. Aramon, nirayuan niya ako. Dahil siya nagranisa kuya. Sabi niya sa sakuyang Dream, dahil ka man nga nagkarego. Ako naman, Shoy. Sabi ko, sige, next time na lang. Ako yate, nahihibang na. Ano, meron talaga akong mga ganyan. Kaya palagi kong pinapaalalahan, lalo yung mga sweet friends ko na nag-chat sa akin pag gabi bago matulog. Palagi kong sinasabi sa kanila, oh, mag-wash up kayo tsaka mag-cologne kayo, ha? Kung pwede, maglagay pa kayo ng underarm. Ano, bakit? Para yung mga taong mamimit nyo sa panaginip nyo, hindi kayo lalayuan. At higit sa lahat, dapat mag-toothbrush bago matulog. Eh, meron akong friend na pustiso lahat. Sabi niya, eh, tita, tinatanggal ko ang pustiso ko paggabi. Ay, nako, hindi. Isuot mo na yan. Nakakahiya sa mga taong mapapanaginipan mo. Ano, hindi maintindihan masyadong pinagsabi mo, di ba? Pag medyo wala kang pustiso. Tsaka baka hindi ka niya makilala. Iba-ibang itsura kasi pag... Nag-iibang itsura pag tinatanggal mo yung pustiso. Sasabihin sa'yo, sino ka? Bakit ka nandito sa panaginip ko? Sabi mo, ako to. Hindi, ikaw yan. Sige, next time. Teka mo na sandali. Gigising ako, isusot ko yung pustiso ko, tsaka sana naman mapanaginipan mo pa rin ako. Asa ka pa. Pwedeng ganon. Minsan naman na nanaginip tayo na kumakain tayo. Tapos nagigising tayo, ngumunguya. Wow. Ang ayoko yung ano... Ayoko na may mga panaginip na ayoko. At bihira din kasi tayo nagkakaroon ng panaginip na nakikipag-away tayo, 'di ba? Napansin niyo ba 'yon? O pero minsan, meron talaga yung nakikipag-away ka sa panaginip mo. 'Di ba? Tapos minsan pati sa panaginip mo, merong part sa panaginip mo na naglalakad ka, makakasalubong mo yung ayaw mong makitang tao. Tapos, kunyari din sa dream mo, meron ka rin kasama. Sandali, sandali, gigising muna ako. Kasi maganda sana ang papumpuntahan niyo yung inyong panaginip, di ba? Yan, mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinag-uusapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Pero mo, magsusorry ka pa dun sa taong na panaginipan mo. Pero alam nyo, minsan ha, may mga taong napapanaginipan nyo na napapanaginipan din kayo. Actually, nangyari sa akin yan twice. Tapos sabay pa kaming nag-chat. Sabi ko, ay nag-text. Sabi ko sa kanya, alam mo, I dreamt of you. Sabi niya, me too. Sabi ko, paano nangyari yon? Baka naman niloko. Hindi talaga napanaginipan kita. Although, magkaiba naman yung kwento ng panaginip namin. Pero it can happen, no? Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagay na gustong i-share sa isang tao, tapos hindi mo siya makontak, o di kaya walang time, or hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya yung kwentong yon. Tapos nakatulog ka, tapos mapapanaginipan mo siya. Ay, tapos wala din, hindi mo na maalala. Teka sandali, habang nananaginip ka, hindi mo maalala yung gusto mong sabihin dun sa taong napapanaginipan mo. Ganun talaga kaloka-loka ang pagpapanaginip. Kaya kumanta na lang tayo ng kung ikaw ay isang panag. Ayun nga pala, no? Sa Friday, okay. Mag-text po kayo sa 0961-447-3923. At para maihanda ko naman yung mga kakantahin ko. Tapos, kung gusto nyo makisabay, ipapasalo ko sa inyo. Diba? Pero kayong tumawa. Alangan. Oo, pwede kayong sumabay. So habang kumakanta ako, tapos makikita ko na... Pero kailangan memorize nyo yung lyrics, ha? O sige, para sa Friday, okay. baka maghanap tayo ng mga awitin ng The Carpenters, Barry Manilow. Diba? Yung mga ano, very casual na mga malambing na mga awitin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna. 7 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing

0: Besi Batata. Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Oh yeah.
1: Ganon. Meron pala tayong mga pahabol na pagbati, lalo-lalo na kay Miriam Rivera. Sa kanyang text message o sa kanyang message, sabi niya, "Hello, the Tita Pollyanna Show, Swan Radio. Good PM po, Tita po. Pabati po sa mga kamag-anak ko po, sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa mga pamangking ko lahat at kay Tia Samporosa Boqueo Bue. Sa lahat na po sila. Ayun, lahat-lahat na po sila. Sa mga taga-Bukno at Tabacos, Marahay na Banggi sa Indugabos, sa family Rufino Boqueo." Ayan. Thank you so much, Miriam Rivera. Parang screen name, ano? Miriam Rivera. Ako nga nung nakasama ko itong si, ano, ito na naman, kukwento na naman ako. Nakasama ko sa isang napakagandang pelikulang Best Party Ever, itong si JC De Vera. Tapos, syempre, marami namang mga lol times sa set. Sabi ko sa kanya, "Kumusta ang brother-in-law si Ding Dong?" Tapos bigla siyang tumawa. Sabi, ano ka ba? Rivera yun. Ah, talaga? So, kumusta ka na, JC Rivera? Wala lang. Naalala ko lang. Ganon? Si Miriam Rivera. Ayan. Nabati ko na ba si Tita Daisy Bernal Bonaobra? Nagdarang pa siyang unyan. Tita Frami Barha Juarez, good evening. Diyan po naman sa Upper Bongga.

0: kakaalbay. Kumusta na rin po kay Tita Sardi at kay Jacob. Ang matalion na Aki. Wow. And of course, Maray Mandaan na Banggi. Tita Pollyanna sa Gabos na nagdaragog sa program Murigdi sa Suwa Malinaw Albay. Salamat po sa magandang music. Wow! It's my pleasure. Parang gusto kong tumira sa Suwa. Para ako may asim. Wow. Sabi naman ni Levi Vinas Fernandez, Tita, gusto ko kantahin mo yung Where Is Tomorrow ni Celia Black. Wow. Yan yung kantang ano, nawawala yung pinto. Where is tomorrow? Yung isa pa. I run to the door, but there's no door. Where is tomorrow without the door? The door, tuloy yung kanta. Oo, kakantayin ko yan para sa Levy at para sa lahat ng ating mga listeners. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Wow. Gusto ko yung may nagre-request kasi na-challenge ako. Pabati din, Tita Pollyanna, avid listener here, Cambiado and Bilbao family. Ganda na mga music. Wow. Renaline Cambiado, good evening. Ganon din po kay Emma Binias Barcenas, good evening. And of course, kay Emmy Clarete. Good evening sa inyo, maraming salamat. Meron ba sana ako ikukwento? Nakalimutan ko. Sana maalala ko bukas. Bukas! Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder and Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing, 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Gaps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Emmy Clarete, good evening. Ayun, nakahabol pa si Emmy. Of course, para sa satuyang mga katindugan in the City of True Love. Sarong lugar sa po para sa indong me time, as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sa naiyan ka naman do Coffee Hospital. Pashel po tayo sa Pink Spa. Hanapin niyo lamang po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ayun, humabol pa si Renaline Cambiado. Pabati naman po sa aking anak Sophia and Jumera Rain. Ayan. Hello Sophia and Jumera Rain. Matapak ka mo. Dapat nagkakaturog na mga babies. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa. Yeah, it's Marriages Day. Sana bukas magkakasama tayong muli at yan po naman ay araw ng mga mothers. Merkules. Araw din naman ng mga laging nananalo at mga matatagumpay na tao. Winner's Day. Hindi naman po ang sinong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton. Nag-iiwan ang mga salitang kung di ka rin naman kagandahan, uwian na. Uy! May nanalo na. Sure! Sweet dreams. Good night, Tita Ran. Good night, Zykeseer. Ayan na ha. Bukas ulit.
1: The Tita Poyana Show!
2: The Tita Poyana Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: game over. One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Ayan, masayang morning sa buong Camarines Norte. Sa lahat ho ng naabot ng ating signal. Oy, malayo nang naabot ng ating signal. Ay, mag-message kayo kung kayo ay naabot ng ating signal. Mag-message kayo sa ating page. And of course, pwede rin sa ating number. Ayan, malay nyo, puntahan natin kayo soon. Very, very soon. And good morning po and welcome sa ating sa panibagong araw and syempre sa ating sa ating programang Masayang Morning dahil dito sa One Radio masaya lang tayo. Syempre pag ako kasama nyo, it's very lucky, lokwachera. Dapat masaya lang tayo. Para masaya ang ating buong araw, dapat pagising natin eh. Kini-feel natin ang ating mga utak, ang ating mga katawan ng positive energy. Positive! Sabi ng mga estudyante, Diyos ko! Dapat talaga i-positive tayo para naman na... hindi tayo mukhang grugi o hindi tayo mukhang ewan maghapon. Parang tipong may iniisip ka maghapon. Ay, natutulala. Bigla na lang magsasalita. Magsasalita ng kung ano-ano. Bigla na lang may kausap na wala naman. Invisible. Alaka. Kasi mga estudyante natin na i-stress na dyan sa kanilang mga pag-aaral. Kahit kakasimula pa lang ng school year. Ayan, easy-easy lang tayo. Easy-easy lang. Huwag nating i-stressan masyado ang ating sarili. Easy-easy lang. Pero syempre huwag tayong magpakampante. Lalo na kung tayo ay mga estudyanteng bida-bida. Diba? Yung mga estudyanteng bida-bida na may hinahabol na grades. Kailangan ganito ako. Kasi lang kailangan kasali ako sa top. Yung mga ganong students. Eh, syempre sa mga nanay tatay natin nag-aasikaso sa kanilang mga anak dyan. Sa kanilang mga bahay. Sa team bahay natin. Good morning. Ayan. Thank you po sa inyong sipag at tiyaga. Good morning po sa mga nagkakape dyan habang nagiginig dito sa One Radio Diet. Ayan, chill, sit back and relax. Kumahala sa inyo ngayong alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito po sa ating programa ng Masayang Morning with yours truly. Hoy! Lucky Lakwachera. Tuloy lang tayo sa tugtugan mga ka-okay. Here's song Dayang Dayang. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7. Daet.

0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black.
2: Also available.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: 99.7

That song is brought to you by Bastille Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Muro na healthy pa. That song is ano po? Paganda ng song ano? Napapasayaw nga ako dito sa kinauupaan ko habang ako'y nakikinig. Upside Down by 18. And sa mga katindugo natin, kagigising lang, good morning. Yes, syempre sa mga naglalakad dyan sa kasentro mga nagdaet. And sa mga nag-fitness journey dyan sa may Bagasbas Road. Sa mga nagja-jogging-jogging dyan, mga nagbabawas ng kanilang mga ano, mga nilang pots. Anong pots? ng kanilang mga excess fats. Ano, nakalagpas na ba ng half year ang inyong New Year's resolution na magpapapayat? May nabawas naman ba? Anyway, mga okay natin na papasok sa kanina lang mga trabaho. Good morning! Sa mga malilate na, ayan, bilis-bilis na, labo-labo, pagkarigos na. And syempre, sa mga nagmumotor dyan, sa mga papasok ng trabaho nagmumotor, mga motorista natin, mga katundugon, ayan, ingat-ingat ho tayo sa pagmamaneho. Lagi natin isipan na tayo ay may mga pamilyang uuwian para naman maging safe tayo. Lagi tayong magbaon ng dasal and ng mahabang pasensya. Oh, isiksik natin yan sa bag natin. Dapat malaki ang bag natin dala dahil malaki ka mo o mahaba ang dala nating pasensya. Para naiiwasan natin ang mga guso at gulo, huwag natin pinapairal ang init ng ating ulo. Huwag panalos-lalos sa ating mga desisyon sa buhay. Mamaya niyan eh, Diyos ko. Oy, mag-ano na tayo dito ng market price monitoring report. So, ano lang tayo ngayon? Bigas, karne, at isda. O, para sa mga sa local commercial rice, per kilo, naglalaro ang presyo sa sa 50 to 60 pesos

0: Ano pa? At para sa ating isda. Ayan sa bangus, naglalaro ang presyo sa...
1: Pakending-kending lang, mga manang...
0: Sa 200 hanggang 260 pesos.
1: So, la, la, la, la, la.
0: Sa tilapia naman, naglalaro ang presyo sa... $250 hanggang $260 pesos. Sa galonggong, $200 hanggang $240 pesos o $260 pesos.

Alright, magbabalik tayo makalipas ang ilang mga tugtugin at paalala. Balikan natin yung price ng karne. It's Unhappy by Alexia. Dito po yan sa 99.71 Radio Diet. Pindugo na!

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. On Radio 99.7 Daet. Tindugo na. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lakwatsera. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, multi pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio 99.7

Masih yang morning, this is 99.71 Radio Diet. Sana naman talagang masayang mga taga-dial. Hoy! O, ito na, ipagpatuloy na natin ang presyo ng karne. Karne na lang naman ang ating hinihintay. Ang sabi dito, ang presyo ng baka ay naglalaro sa 400 hanggang 500 o 300 hanggang 500 pesos. Karneng baka yan ha, karneng baka. Sa pork naman, ang presyo ay naglalaro sa 195 hanggang 320 pesos. Uy, ang mura na ng baboy ah. Medyo nagbawas-bawas yung presyo ah.

Oras po naman mga katindugan, it's 6:38 in the morning. Itong oras po na yun ay inihit-eat sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa! And speaking of Bascafe, mga katindugan. Speaking of Bascafe, dito, basahin natin ang ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng produktong Bascafe Green. Ay, shoutout sa mga nagbe-Bascafe Green na dyan na dumadayo pa dito sa Remedio Street para bumili ng kape. O, diba? Sino kayo dyan? Mga lolo't lola natin na talaga namang dinarayo pa yung station natin para makabili ng kape kasi hindi sila makahanap sa ibang stores. Oh, mas malapit sila dito sa station. O, diba? Eto, unahin na natin dito sa Daet Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bombasig Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM 2 at sa KGM 1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lang'an Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy Dimenye, pransya dyan po sa Kamabugan. Meron na din ho sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Lukban Street, Panotti Street, at sa Bagasba Street. Siyempre sa usap mga Niban Camarines Norte, meron ho sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Barkali Camarines Norte naman, meron ho sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron ho Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Ana and Marie, sa RS Minimart at sa TGP.

Sa Mercedes Camarines, ang Artemia ng sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Margil Pharmacy. Sa Basud! Ayan, sa MJ Chicken Store at sa May Mini Mart. Sa Tom Ally Supermart. Sa Sipokot yan, sa Sipokot. Sa Vincent's Camarines ng Artemia ng sa St. Magdalene Pharmacy. And sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Diet, sa Basud at sa Labo, sa the International Trainees Drug Store, sa Diet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy, sa Diet at sa Labo, sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo, at sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Diet Camarines Norte. Yan po ang mga stores na pwede kayong pumunta at bumili ng Best Cafe Green. Ay, may mga stalls na din. Yung mga sari-sari store nagtitinda ng Best Cafe Green. Nakakatuwa. May mga mangilan ganyan tayo nakikita ang mga stores na nagtitinda ng Best Cafe Green. Ay, batiin natin sa na Mr. and Mrs. Agner and Juan, Atasan ng Atasan Hardware dyan po sa San Lorenzo Ruiz. Batiin natin ang mga taga San Lorenzo Ruiz. Good morning po. Tayo ay hindi na nakakapunta dyan, ano, nakakadalaw-dalaw. Malay nyo soon. Alright! Balik tayo sa tugtugan. Magalipas ang ilang mga... Pabalik tayo, makalipas ang ilang mga tugtugin. Ano daw? Here's ang Chili Chacha and Molin Chacha. Dito po yan sa One Radio 99.7 Daan!

99.71 Radio Dash, Mazi Morning with Lucky Lakwachara. Ay, dahil huling bahagi na ng ating programa, mga katindungan. Medyo mga nagkakapi-kapi pa lang dyan, oh. Mang-abot naman kayo. Okay, subukan nga ng Basketball Green, ha? May isang kiss ka. Ay, mga katindungan, abangan nyo ang mga programa niya. Susunod dito sa One Radio 99.7 Dial. Ito. Pagkatapos natin, pagkatapos na mo sa iyong morning, abangan ho ang Kaisa Mo Sa Umaga with Kagawa Junjun. Kagawa Junjun Q, good morning. At syempre, ang pinakamasayang programa sa sa umaga. Ito na nga mga Mars with Tito Pugliana. Syempre, pagdating ng alas 11 ng umaga, ito abangan nyo si Jonah Atribida ng Bayan, nagkasama si Jonah Morales. Siyempre, alauna ng hapon, Once Upon a Turntable, nostalgia music, mga nostalgic music. O, mga napapakinggan nyo yan, alam ko mga nakikinig dyan, ang gaganda ng music. And, siyempre, retro jam on one, upbeat music naman ito. And, abangan nyo dahil napakaganda ng mga music kapag retro jam on one na ang programa. Parada 30 sa alas 5 ng hapon. And of course, 5:30 Healthy Happy Show by Kuya Billy. And alas 1 hanggang alas 9, the Tito Pugliana Show. Ang inaabangan ng lahat ng kumari ni Tita. Tugan ako, magpapaalam na muna pansamantala. Abangan nyo ulit ako bukas, alis ising alas syada ng umaga sa ating programang Masayang Morning. Dito po yan sa One Radio 99.7. Ay, wag nyo ako mamimiss masyado, ha? Emila. Ah, syempre. Tulad ng lagi nating sinasabi, dapat lagi tayong happy, dapat lagi tayong nakasmile. Para naman pag may nakasalubong tayo dyan sa daan eh, talaga namang mapapasmile din, mapapasaya natin ang kanilang araw. Kahit pa may iniisip silang problema, pag nginitian mo yan, ay nako, gaganda ang mood niyan. Kaya iwasan muna ang sumimangot ngayong morning. Ano pa lang Wednesday pa lang Yung mga estudyante natin, sasayan kapag Friday na. Thank you so much mga katindungan sa inyong pagantabay paikinig dito sa ating programa. Have a good day and God bless you all. Once again, this is your Lakwacharang Kumaren, Lucky Lakwachara. Dito mo yan sa One Radio 99.7 Tindugo na! Bye-bye!

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Kaisa sa umaga, balita. Mapapasaya na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Kagawad Junjun Q, Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camarteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. At 12 sa buwan ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang One Radio Balita ngayong umaga. At sa ulo ng mga balitang lokal, nasunog na Diloco Building, ipinababakante muna ni Mayor Ronnie Valencia ng Bayan ng Daet. Samantala, zero tolerance policy sa bomb threats at fake alarms isinusulong ng sangguniang panlalawigan. At sa ulo ng balitang nasyonal, $2.2 trillion proposed national budget para sa 2027, formal na pong natanggap ng Senado. Samantala, nasawi sa epekto ng bagyo at habagat, umakyat na po sa 21 ayon po sa OCD. Mahigit 900 pasahero at higit sa 200 rolling cargoes stranded sa 62 pantalan. Yung pong mga grupo natin, makinig. Ang DepEd ho, nagpaalala sa mga guro na panatilihin ang tinatawag na professionalism sa social media. Samantala, Department of Education nagawang bawasan ang teacher paperwork ng 57%. Philippine National Red Cross nagsagawa ng rescue relief operations sa mga apektado ng habagat. Samantala, mga balita po naman sa ibayong dagat. Paglindol sa Japan, nag-iwan ng maraming sugatan at nasirang mga kalsada at mga gusali.

Samantala sa balitang showbiz. Magiging showbiz man na naman ho tayo nito. Ito hong si Miss Aramina, abay inihayag daw po sa publiko yung kanila hong kissing scene noon mga panahon hong mga bata pa ho sila sa kanya hong kissing scene with Rita Avila. Samantala sa balitang sports. Kalaban ni Alex Iala, ito ang si McNally ng US, abay kanya ho namang pinataob sa Canadian Open.

Magandang umaga, muli ako po si Junjun Kibral, ang inyong tagapagbalita. At una sa detalye ng balitang lokal. Ipinagutos ni Mayor Ronnie Valencia ng Bayan ng Daet ang pansamantalang pagbabakante sa nasunog na Diluco Building na matatagpuan sa kabaan ng J. Locmanis Street sa Daet, Camarines Norte. Ayon po sa alkalde, kailangan mo nang suriin at pag-aralan ng mga technical working committee ang kasalukuyang kondisyon ng gusali bago ito muling payagan o gamitin at paupahan. Layunin ang hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga negosyante at iba pang posibleng uupa sa naapektuhang lugar. Batay sa impormasyong nakalap noong 2000, paumano nasunog ang naturang gusali, subalit sa kabila nito ay kapansin-pansing nananatiling matibay ang ilang bahagi nito, partikular ang mga bakal at sementong istruktura. Gayunman, iginiit na hindi sapat ang nakikitang tibay ng gusali upang ito ay idiklarang ligtas gamitin. Kailangang isagawa muna ang kaukulang inspection at technical assessment at structural inspection upang matukoy kung maari pa itong gamitin nang hindi nalalagay sa panganib ang mga mismong uukupan nito. Babase umano ang alkalde sa mga magiging rekomendasyon. Mamaya ho sa pagbabalita po natin, mamaya subject po ito ng pagtalakay ho natin. Makinig! Samantala, isinasagawa po ng Sangguniang Bayan ng Daet ang kanilang 30th karaniwang pagpupulong ng 20th konseho. Kahapon po ito, Agosto 11. Sa pangunguna po naman nitong si Vice Mayor Benito Ochoa bilang presiding officer kasama ang mga kabataang opisyal ng bayan po ng Daet. Ito po yung isa na gawang pagdinig po kahapon. May kaugnayan po ito sa balakin po ng mga toda dito sa bayan po ng Daet na magtaas na ng pamasahe dahil sa sila daw po ay sobrang nahihirapan na. Tinalakay ng konseho ang mga nakahanay na agenda kabilang ang mga panukalang ordinansa, mga bagay na hindi pa natatapos sa gawin at iba pang usapin may kaugnayan sa kapakanan at pamamahala ng bayan.

Samantala, tuloy-tuloy po ang detalye ng balitang nasyonal. Naglabas ng abiso ang Philippine Coast Guard or PCG kaugnay ng kaligtasan sa dagat mula po naman alas 4 hanggang alas 8 ng hapon. Ngayon pong Hulyo taong 2026, sa isinagawang pagmamanman, apektado ang kabuuang 62 pantalan sa iba't ibang rehiyong bansa dahil naman sa masamang kondisyon ng panahon. Sa Jordan, Tagalog, ilang pangunahing pantalan kagaya ng Rial, Humalig, Dinahican, Panukalan, Lucena, Alabat, San Andres, Bulalakaw, Rojas, Concepcion, Pola, Romblon, San Agustin, Luok, Batangas, Bawan, Balayan, Lemery, Anilao, Tingloy at iba pang pantalan. Samantala, sa Northwestern Luzon, kabilang ang mga pantalan sa Aguon, Lingayengolp, Suwal, Magsaysay, Salumagi, Onre, Pasukin at Lawag. May 20 barko ang nagkubli sa Jordan, Visayas, sa Sibulan at Maria at may 9 na rolling cargos na na-stranded at isang barko naman ang nagkubli.

Samantala sa iba pang detalye ng mga balita, nagpaalala ang Department of Education or DepEd sa mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang pagiging professional at tamang asal sa paggamit ng social media. Sa memorandum na inilabas ng ahensya noong Agosto 11, sinabi ng DepEd na hindi porke naka-private ang isang social media account ng isang guro ay hindi nasaklaw ng mga pamantayang professional at ethical ng ahensya. Marami ho tayong nakikita ho dyan, ha? Ito ho ay panawagan na ho ng DepEd, ha? Partikular na binigyan diin ang mga post na may kaugnayan po sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin ng mga guro. Ayon po sa DepEd, nakatatanggap daw po sila ng mga ulat hinggil sa social media post ng ilang mga guro.

ng mga hindi ho magagandang mga naipopost. Pinaalalahanan din po ng ang mga empleyado po ng DepEd na huwag mag-post ng mga personal na pag-atake laban sa kanilang mga kasamahan o makasisira sa reputasyon ng ahensya. Dapat ding iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Pagamat kinikilala ng DepEd ang paggamit ng social media para sa talakayan hinggil sa mga napapanahong issue, hindi umano ito dapat gamitin ng mga mag-aaral maski sa kanilang mga aktibidad para sa paggawa ng content na maaaring magpakita ng pangungutya, harassment at iba pang hindi magandang gawain.

Samantala, meron din naman magandang balita mula po sa DepEd. Naging matagumpay daw po ang pagbabawas sa paperwork ng mga guro sa buong bansa. At ayon po kay Education Secretary Sunny Angkara, umaabot po sa 57% ang nabawas sa paperwork ng mga guro o mga gawaing tumutukoy sa pagproproseso ng mga dokumento, office works at iba pang kalintulad na gawain. Sa pamamagitan nito ay mas makapag-focus ang mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. At ayon pa sa kalihim, tuloy-tuloy ang pag-hire ng DepEd sa mga non-teaching personnel para sila na ang sumano sa mga paperworks dito.

Samantala, nananatiling naka-alerto ang Philippine Red Cross or PRC habang patuloy. Nabumubuhos ang malalakas na ulan dulot po naman ng southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng pagbaha at localized landslides sa iba't ibang mga probinsya. At ayon po sa PRC, nagsimula na ang kanilang mga rescue at relief operations nitong nakatalikod na araw ng Sabado upang agad na matulungan ang mga apektadong residente. Sinabi ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon na aktibong kumikilos ang mga Red Cross chapters at emergency rescue units sa iba't ibang lugar kabilang ang pagsasagip sa mga na-stranded na residente at maging ang mga alagang hayop habang nagdadala rin sila ng mga emergency food supplies sa mga komunidad na lubog ng baha.

Samantala, dakuho tayo sa mga balita mula po naman sa labas ng bansa. Kinumpirma ni Minister Sanae Takaichi ng bansang Japan na mayroong mahigit sa 20 katao na ang nasugatan dahil naman sa pagtama ng magnitude 7.1 na lindol. Sinabi nito na mayroon itong ipinakalat na rescue team para iligtas ang mga ito sa mga gumuhong shopping center. Dagdag pa nito na mayroong ilang mga kalsada at gusali ang nagtamo ng danyos mula naman sa nasabing pagyanig. Wala naman ang naging danyo sa Sendai Nuclear Power Plant kung saan matatagpuan ito sa epicenter ng lindol kung saan base sa pagtaya ng International Atomic Energy Agency na nananatiling intact ang nasabing power plant.

Samantala, sa huling detalye ng balitang national, o pakicheck ho ng mga gasoline station dito ho sa bayan ho ng Daer. Sapagkat nakaambang bumaba ang mahigit ng mahigit sa 4 piso or 4 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kahapon pa ho pala dapat ha? Ayon po ito sa Department of Energy or DOE. Sa advisory po ng DOE, 470 kada litro ang ibabawa sa presyo ng gasolina. Bababa naman ng 4 hanggang 30 centimos kada litro ang presyo ng diesel, kabilang po naman ang tinatawag na diesel plus. Samantala, 488 kada litro ang itatapyas sa presyo naman ng kerosene.

Samantala, daku ho tayo sa balitang showbiz. Balitang showbiz tayo. A konting pause. Kasi balitang showbiz. Ito hong si Actress Aramina, ha? Ay kanya hong isiniwalat sa publiko. Ang kanya raw hong naging karanasan po noon. At tingin ko itong si Aramina eh gustong humingi ng mga pelikula ho ngayon. Kasi madalang na rin ho yung kanyang mga pelikula eh, ha? Matagal-tagal na rin walang pelikula. O kaya parang gumagawa po ng gimmick eh. Ito hong si Aramina, ha? Kanya hong inireveal sa publiko ang kanya daw hong kissing scene sa kanya hong co-star na ito hong si co-star Rita Avila. Ito daw ho yun sa pelikulang Tatlo Magkasalo. O medyo nagkanda iihi pa daw po at dahil daw po sa hindi nila alam kung ano po yung gagawin, ha? Parehas pa daw pong topless, ha? Kasi alam nyo, parang sa mga kabataan ho ngayon, eh sumisikat ho ang isang artista, lalo na ho kapag ka may mga bold scene. Ha? O yan ho yun. Ha? O kaya, itong si Miss Aramina, asa na yan? Kaya naman pala na ano, kaya naman pala na ungkat itong mga bagay na ito. Kasi si isa si Aramina sa panauhing pandangan sa ginanap na open forum para po naman sa 100 cinefilm pelikula ng The 100 plus Greatest Movies of Philippine Cinema Book Launch.

0: 99.7 News FM. Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan. Makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio Daet. Indugun na!

Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Ayan, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga! Lalawigan po naman ang Camarines Norte! Magandang umaga sa lahat po ng mga taga Camarines Norte, Tagalog and Bicol speaking towns. Ayan, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga world! Uduhin mo sa mga nag-re-request, asan na ba yung ano natin, na mag-live na ho tayo. siguro bukas makalawa, ano? Kasi ginagamay pa ho natin masyado itong andito sa harapan ho natin. Ayan, pero pansamantala, tune in po muna tayo, ha? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 12 sa buwan po naman ng Agosto taong 2026. O yun hong mga papasok po sa opisina, ha? Meron na lamang ho tayong mahigit 20 minuto bago po naman sumapit ang alas 8 ng umaga. Kapag kaganito hong umaga, kasi parang mga sinusumpit ho yung mga tao. Eh lalo na ho doon sa Metro Manila, ha? Napakabilis po ng buhay po doon, ha? Kailangan madaling araw gising ka na, kung hindi maiiwan ka. Madaling araw makikita mo mamaya alas 12 na ng tanghali. O ganun ho doon. Kaya yan nga ho yung ibang mga kababayan ho natin, mas ginugusto nila na muling bumalik na lamang ho sa mga probinsya, sapagkat mabagal yung buhay po sa probinsya at makapagre-relax ka pa. Eh minsan, maganda rin naman ho yung nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar para nalalaman ho natin ho yung mga kung ano ho yung mga kaganapan po doon. Kung ano ho yung kanilang mga tradisyon. Ayan, syempre dun ho nabibuild yun din ho pakikisama ho natin or yung pag-a-adjust ho natin kung paano ho tayo makikisama sa mga tao. Anyway, ito hinadaanan lamang ho ng atin hong istorya. Ngayon hong umagang ito. Sige, subukan nga ho nating mag-live. Tingnan ho natin.

Okay, balik na ho tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kaysa nyo, si Kagawad Junjun Quibral. Natalakay ho tayo ng ilang mga mahalagang usapin ngayon hong mga oras na ito. Marami ho tayo mga mapag-uusapan. Uy, magandang umaga kay kaibigang Rod Samayla. Magandang umaga ka, Rod. At kahapon nga po, ilan po sa mga takdang mga usapin, ayun hong proposal, ha? Yun pong proposal ng mga katoda. Ha? Ibig kong sabihin, ito pong mga todang ito, ito ho yung mga pinagsama-samang mga toda, ang nagkaisa. Ha? Gumawa po sila ng isang pagkilos na ipinadala sa atin po namang sangguniang bayan po ng Daet. At dito po ay humihiling na mataasan na po yun pong mabago na po yung lumang prangkisa at gawin na pong bago at madagdagan na po yung pamasahe. Ayan, sabi nga po natin kung ano po yung mga eksena, lalabas po yan dyan, ha? Lalabas ho yan dyan. Kaya kahapon, ayun, hindi naman masyadong mainit. Yun hong naging talakayan. Pero makikita ho natin at ramdam ho natin, yun hong mga ipinahihiwatig particular ng writing public. Ayan, uminom lang tayo ng tubig at medyo nauuhaw ho tayo. Pero, yun hong pag dinig na yun, may mga ilang humiling. Particular ito hong ilang mga kasama ho natin sa trabaho na kailangang magkaroon po ulit nang isang pagpupulong kasi nga ho kung titingnan ho yung audience ay kakaunti. Ibig sabihin, pagkakaunti ho yung dumalo, ito ho yung mga rason. Maaring may mga hindi ho napagsabihan, maaring may mga trabaho po yung tao or di kaya ay parang wrong timing, yun ho pagpapatawag ng pagpupulong. Itinignan naman ho natin at tinanong ho natin yun ho mga staff ng sangguniang bayan, pinakita yung records po sa atin na kajun, lahat niya ng barangay pinadala ho natin ng shout out daw po sa mga hard working employees ng MSWDO, ha? Dito po sa bayan po ng Daet. Ayan, ha? Ang shout out galing po kay Tres. Ayan, binabati ho natin ang magandang umaga ang mga masisipag, ha? Sabi nga niyan ay hardworking employees ng MSWD o particular ho kay Ma'am Risa, ha? Madam, good morning ho sa inyo at sa mga kasama ho ninyo dyan, ha? Okay, Beno, ituloy ho natin. Yun hong pagtalakay ho natin kahapon. May ilan pong mga nagsalita. Ito po ay recorded. At ang pagkilos, matapos nga pong madinig, yun hong, saan ka ba pwedeng iparinig dito? Sige, maya-maya, ano? Yun hong mga sentimiento ng writing public in particular, para at least magkaroon po ng ideya, yun pong ating mga kababayan at yun pong ibang sector, para ho sa susunod na pagpapatawag. Sabi nga ni Bren, ayan, kay kaibigang Bren, mabuti paan niya ka, Jun, magpatawag ulit tayo ng pagpupulong. Kasi yung, ang isa kasing nakita ho doon, yun yung lugar, parang, hindi naman sa hindi maganda, pero parang kailangan mas maaliwalas yung lugar na pagdadausan ng ganito pong uri ng mga public hearing. Sabi nga niya, ano kaya ngayon dyan sa second floor ng mall? Sabi ko, maganda yan. Malipot dyan na maray, mas maganda. Ano ho?
Ayon, nagsalita yung mga tao po doon, pero tinitingnan ho natin. Kasi ho kasi, pagka meron ho kasing public hearing, may ano ho yan eh, may crowd ho na mga hinahanap ho yan eh, may mga pamantayan din ho yan eh. Unang-una, sa public hearing, andyan ho yung, andyan ba yung sektor ng mga estudyante? Eh sabi nga ni Ka George, kung wala pa niya itong boys and girls na ito eh mukhang wala ho yatang representative yung student sector, ha? O dapat andyan din ho yung sektor ng mga kailangan may PW din, ha? Kailangan meron din mga solo parents. Kailangan din ho na mayroong mga kinatawan mula ho sa seniors, ha? Kinatawan mula ho sa iba't ibang pamahalaan. O ganun, kailangan kumpleto yun hun lahat ng sektor para ma-air. O di kaya ay para masabi hun nila yung kanila hong sabihin na lamang hun nating sentiments or sentimiento. Hindi naman yung ibig sabihin na pag sinabi nating sentimiento eh kung ano na ho yung kanila hong mga sinasabi. Kinakailangan yan, ha? Mga barangay officials, kinakailangan, andyan din ho. At iba pang sektor. Eh kaya lang napansin din ho natin, kakaunti talaga. O di kaya ay siguro baka naman masyadong napaghintay ito hong ating mga riding public. Kasi ang public hearing ay alas 3. Tapos ano bang oras nagsimula? Ha? Mag-aalas 5 na. O, kaya sabi nga ho natin, eh sumang-ayon ho tayo ho doon sa proposal na magkaroon po ulit ng isa pang public hearing. Ayan, para makita ho talaga natin kung ano ho yung mga malilinaw na pulisiya, malaman din ho natin ano ho yung mga nilalaman ng kahilingan ng tricycle sector. Doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Eh talakayin ho natin, bakit ba kinakailangang humingi ng taas na dagdag pamasahe ito hong tricycle sector? Eh syempre iisa lang naman ho yung bottom line dyan eh, ha? Dahil sa tumataas na presyo ng gasolina, dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin, dahil sa mga tumataas na presyo ng kung ano-ano pa. Ay kasi wala naman nga hong pababa, puro lahat pataas. O pera na lamang ho yung height nung isa doon. Oh.

Kukuha lamang ho tayo ng portion, ano? Kukuha lamang ho tayo ng portion, ma'am. Mamaya doon sa mga sinasabi ho nila para at least meron hong ideya yung atin pong mga kababayan. Kagawad Alan Fernandez ng Barangay Magang, magandang umaga po sa inyo. Thank you for watching. Eh, ito na nga ho yung mga ideya na ang sabi-sabi ho doon. Ito na naman anya. Ha? Yung tricycle sector. Ako ho, lilinawin ko ngayon pa lang ha. Wala ho akong kontra. Hmm? Kasi naiintindihan ko yung kanila hong mga sitwasyon eh. Sabi nga niyan eh, sino-sino ba ang magkakaintindihan? Tayo lang din anyang mga mahihirap. Pero hindi ka ha. Ang daming mga mayayaman dyan sa tricycle sector. Paano natin hindi masasabing marami ho ang mayayaman ho dyan? Eh meron ho dyan mamayari ng 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit ng tricycle. Paano natin hindi masasabing hindi mayaman ho ang mga ito? Eh, ang dami-dami ho nilang tricycle ng mga unit ng tricycle. Eh, magtataka ka kung hindi mo alam ang tunay na mga pangyayari. Paano niya nagkaroon ng ganun kalaki or karami na bilang ng tricycle? 40 o humigit pa. O, di ba? Oh, pambihira ho yan. Dito lamang ho yan sa bayan po ng Daet, ha? Wow, ang sarap ng aking iniinom. Oh, ganun ho ang sitwasyon. Only in bayan ng Daet na magkaroon ka ng 40 or higit pang unit po naman ng tricycle. Kaya marami hong mayayaman ho dyan. Eh, sasabihin naman nitong mga nasa tricycle sector, bakit ba anya pinakikialaman nitong si Kagawad Junjun Kibral itong ganitong sitwasyon? Eh, kailangan ho nating pakialaman kasi meron ho hindi mga gumagalaw ho dyan. Ha? Pero eh, magkaroon ka ng ganyang karaming unit ng tricycle. Ha? Ibig sabihin, meron hong lapses. Ha? Ibig sabihin, meron hong lapses. Particular, ang local government unit, meron hong lapses or may mga hindi hong gumagawa ng kanilang mga trabaho at napabayaan, ha? Sad to say, ha? Humihingi po ako ng pasensya ho sa inyo. May mga ilang mga public officials ho tayo dito sa bayan ng Daet na napabayaan ito hong sitwasyon na ito. Ha? Even the sangguni ang bayan members, even the mayors, local chief executive, ang mga naupo na ho noon, napabayaan ito hong ganitong sitwasyon. Ha? Meron ba ganito sa ibang lugar? Samantalang sa ibang lugar, kapag kaayaw mo na, ay isinusoli ho yan sa local government unit kasi yan po ay pahiram lang kung tutuusin, di ba? Eh, kasi dito sa bayan po ng Daet, eh, biglang nag-boom yung ganitong sitwasyon. Ha? Ayan, maaring masaktan yung ibang mga public officials ho natin, pero sabi nga niyan eh, talagang masakit yung katotohanan. At tayo din hong kahapon ay hindi masyadong kumbinsido doon po sa isinagawang public hearing sapagkat marami hong kakulangan. Kaya kinakailangan po talaga. Kaya maraming salamat kay Secretary Ms. Buen Zabala. Ayan, Ate Buen, tatama ka. Mag-set pa ulit ng isa pang public hearing dun sa magandang lugar, sabi mo, para gulping ngayon dun ang mag-attend. Sige, abangan ho natin ho yan. And then, aabangan din ho natin kung ano ho yung sistema ng after public hearing, ano na po ang next move, ano na po ang magiging sistema. Eh, kasi nakikita ho natin itong mga sinasabi ho nila. Ang isang mapapansin mo, sa ganitong sitwasyon, kapag kahumihirit ng dagdag na pamasahe itong mga kaibigan natin mula sa tricycle sector, ang babait. Di ba? Ang babait, parang hindi makabali ng kamote. Pero pagka natapos na yung kanilang request, nako, lumalabas ho yung mga sungay, ha? Nag-o-observe din ho tayo kahapon kasi nga may isa ho sa mga sa ganitong public hearing, kinakailangan i-express mo kung ano yung mga nararanasan mo for possible solutions.
Oh, ito nga, pinagkikwentuhan nga namin ni na Kabagwis at ni na Kajoyce kasi magkakatabi, magkakatabi ho kami doon ho kahapon. Ha? Kagawad. Ah, shout out man dyan. Sir Manuel Lagatus, good morning, good morning, good morning. Shout out man dyan, kagawad. Ayan, Sir Manuel Lagatus, magandang umaga po sa inyo. Medyo maliit yung ano, hindi ko masyadong makita yung ano, papalakihin natin yung picture mamaya. Shout out man dyan, kagawad. Okay, Sir Manuel Lagatus, good morning, good morning, good morning. Ay, ituloy ho natin yung pagtalakay ho natin. Eh, pinag-uusapan nga ho natin, halimbawa, ako galing ako ng Metro Manila kasi anito mga nakatalikod ng mga buwan, eh, lagi-lagi ho yung pagpapamanila ho namin, ni Naka George, ni Naka Bagus, ni Naka Jometh, eh, kasi may coverage ho kaming mga isinasagawa, ano po. Eh, minsan, siyempre, bababa lang tayo sa terminal. Siyempre, sasakay ka ng tricycle. Makita lang na magtagalog ka. Ha? Makita lang na magtagalog ka na iba na yung presyo eh. Ha? Magkano hanggang pamarangon? Hmm? Dati-rati, binabayad ko talaga 50 pesos. Pero 50 pesos ay talagang dihamak na malaki na yun. Ha? Magkano po hanggang pamarangon? Bigla ka sasabihin ng tricycle, ay sir, 100 po. Nako, patay tayo dyan. Dahil sa mga kaibigan ho natin, hindi na po tayo nakikipag-argue. Pinagbibigyan ho natin ho sila. O di ayan, bayad tayo ng 100. Pero pagka na, narinig ka na nila, o di kaya ay nagbikol ka na, ay si sir palan in eh. 50 na lang po. Ay hindi eh. Sabi ko, 100 yung sabi mo eh. O di ayan, 100. Ayan. Pero sila ho'y pinagbibigyan lamang ho natin. Hindi naman ho, kasi bibihira naman yung ganitong mga sitwasyon. E di siyempre, makapatuwa ka ng isang tao, e di maganda na. Ano po? Oy, kagawad Hernan Arcilia. Ayan, good morning, good morning. Thank you for watching. Ayan, isa ho si kasamang kagawad Hernan Arcilia sa yung kanyang committee ay Committee on Disaster Preparedness. Si ang ating kasama sa council, kagawad Selman Chus. Good morning, good morning. Good morning, kagawad. Ha? Idol, Hernan Arcilia, good morning. Ayaw po, nagigiramduman ko na kagawad din nga ni Palanini dyan sa Mambaliti. Ayun, yun yung iniisip ko kanina eh. Ayan. Sige, kagawad, basta shoutout sa'yo. Binabati mo ng good morning, ang mga taga-barangay Mambalite. Diba? Ayan, ayan po si kagawad Manuel Lagatus. Binabati ho niya ng good morning ang kanyang mga constituent. O yun ho, tapos sabi ko pa nga, sabihin mo, di andun kami, tumatawa kami. Sabihin mo, bakit kapag kagabi, iba ang presyo? Pagka umaga, iba ang presyo ng taripa ng tricycle? Eh, sabi ko kasi, sa gabi, eh, humahaba yung kalsada. Di tawanan kami. O, yun ho yung mga sitwasyon. Tapos ito pa, sabi ko, isa sa itanong mo pa, pag nagsakay ka pa lang ng tricycle, pag nagpara ka, ang tanong ka agad sa'yo, nung tricycle driver, gano'n po ngayon binabayad mo duman? Sabi ko parang, di ba itong mga tricycle drivers, operators, mga nagtatricycle na po sila ay mga, di ba meron ng 20 years, 30 years, 40 years. Pero pagsakay mo, parang hindi nila alam kung ano yung taripa ng tricycle. Ha? Minsan nga nagugulat ako, di binibiro ko rin. Ha? Ay, bakit po ako ang tatanungin nyo? Eh, kayo yung tricycle driver, ilang taon na po ba kayo nagtra-tricycle? Hmm?

0: sa lupa.
1: Ayun ho yung mga kaganapan ho doon. Eh, alam nyo ho, ngayon pa lang, alam ko pong napakatatalino ng mga membro ng sangguniang bayan po ng Daet. Kasi hindi naman ho lahat fresh yung naandyan. Hindi naman ho lahat baguhan yung naandyan. Ilan lang naman yung baguhan, isa, dalawa. Karamihan ho dyan, puro mga veterano na. At meron na ho dyan nagsilbi ng 9 taon. Ang isang public official so kasi dito sa Pilipinas, kinakailangan mag-serve ka lang ng 3 taon and then ma-reelect ka another 3 years, bali 9 taon. After 9 years, magpapahinga ka.